Kedek pelderni koning for talogua unno nuva yagar niyaktu anuringa kanan niyaktu mi 20 o koning 5 shirari kunni nara utakto shimayutakua.

0: Nee, maar dat ging net zo.
1: Ik ga op de hoek, dat zou kunnen nemen.
0: Dan ben ik nou jammer op Tony Kan, ja, man. Als ik me niet naar man, ja. Dat is jammer.
2: Hoe ben ook een jongen? Nou jammer. In de zin jaren door de stad. Tijd je me niet te gaan doen. Ik heb het jaar dat ik aan je kijk, dat ik me dan met in. Dat ik me dit doen kan, ik ga zo naar mijn loon, ik ga je me dat man het doen. Ik zie aan je in je loon, ik dit doen. Ik ga dat zo naar je gaan naar mijn kaal, je me wat ik lauw om mijn zoek. Zoek je jou in dan ik loa down ik kom. Nu ga ik dat pak op de jaren ik kom. Tijd je me niet, nu te gaan dit doen, dat ik laat hem maar aan de zaak ik daar wat daar wat in mijn nou koud ja wat daar wat daar. Nu te keer om acht waar ik heb in, ik laat me aan de zaak ik wat in. Ik niet zoek toen ik ook echt zo gewoon acht waar ik om. Ik koud ja wat daar ze me gaat dan. Nog liggen jou niet komen in mijn naar die jou wat daar toen ook pakt waar ik dat gaat er. Tämän atokunne tosuna nagligi jautui nangnikumun. Anana mokote varakta nga udlaku kutu patuaka nga ma anivakya nga. Tagvasi nga ili kama anga yukrakpako tigila ni taisima ue manaya nga taang nakutu ningi ukurugi lauktapta. Udlata ma anikavakpa nga udlaka luku inuidlu nigo pitulungi tilugi anivakya nga ingisari yumakama. Ukaidok pala ako sa mga kimilo ni Dalito Akangata, anak ko yaw pala ako tugo si Ngailo. Mano rin mako ay sumaksot sa pili kami, ugla ko doon ni ano niya ngayok ko yun. Iswak sa hindi, so kaya mapili kaya ngayon ni Adak. Tamak ko yung katakakin sa ako, magkukto ka, ukuha ka si Ngailo Akangata, ukaw tinasaw ka. Yung nasukso na akso kong naktuwa rong matupag ka nga si Anisari, diyo may bagit siya pagtaka sila, takukaw tigi bagsyo. Tayo man na rin matang, matang kikapilo, pagtong ni kapiat ako doon kami ukuha ka. Magkukto ka sa ako, tamang matak, tayo man na ukaw yung pagtaka. Ugla ko ani saari jiwan wikti taiman na ilik ko sa karaok si magata. Maana suri sukkang ittua ruga dua kisi anu ji iso aksaji ni tatilin magaya dode katta iso aksaji lo. Pilak si yung naksi lo ting. Amma do ikpinyan ng ito mayang nititi siyong ulang mata. Taiman na ilang mata di taisi manili. Iswak sa ikang ngilwang ni kumuna, daktua do pala ako si magatana, da kuyawang ito na pili ka kuyawag tugon. Ang iyawang magunong takaktas sa dakat sa iman na liyok taong nilimawa, maan na rin magkua. Singay ba dakto, ang iyawang magunong takaktas na ang mat. Kuya niyo magunong takaktas na ang mat. Pili ka liwak tayo, di diyo magluti. Takas sa dakang madiga ka dakta nga iswak sa Nadingi suling mga taka atok si mayan na kaya kita mang man. Nuta ka lang makitikuluga doa kami kanuin niyang isunga ka nga may kanuin man. Kitya na kanuin niya ka nga may kanuin siyong man. Taman na kawji mayado ko sa tabo inyok. Kahit sa mga unik kakayok dutlak po nga to sa makajituin na to nga. To sa mabagdota kita niya na makukat. Tusama katangis doon eh. Kanong inyo isang nadunaktua doon man. Tusama katangis doon. Tusama doon eh, unikaw jawag doon eh, unikaw jawag doon eh, yakpag doon eh. Sunaba iman nawang ng matak, siya magsuang naktua doon makaw di magama. Ang madutagwa, ang ayok kaptinik, sakit tinik. Iman na itawa daw mga ta, ang ayok kasit utla kong tupag ka nga si takusari siya magyakat taksiyong kanupili ka laki akang mga iman na ilok tawa daw kata. Tayo man na inang kautamata ko yung nakasupasuti ko tayo man na wadok tugo amaman na at jigi yung nerdo aming magutaman na. Sa kigado aming ang ayok kami ni kisiyan unut tiyapan sa nabada kami gido. Pili kayo ba na kami. Unot siya pagkasihan niya, takong nagaya ko makin niya, udlug-lug niya, kasi kadlay, takong bagong niya tingin man. Ang ayok kami niya, isumayo ka doon. Kanoyan niya ko doon sumak pa, isumak ko ng mata. Iliyak siya ulit sa tinagling na tumagalong mata. Ang ayok kakadaw ko, takong lugin. Saya menang ayam nanti yang mai lagi lugu tanya nak lugu tanya menang nak pinjam. Tai menai tua do bakata. Ilak tu nak ding nak tua do matana nak kang itu inna do kadua kami inna do kadua kami. Makutok tua ngau do kami. Makutok tua ngau sa do kadua po ana nang ana nak kang itu suri tak wana ding nak tu tai menai mat. Anga yok ka kaktun anga yok ka mengi taku yak tu sa di tu makatak pate itu agya yubla do ne yak tu anga yok ka mengi. Tai menai tua do do katri Tako yak tuwi sari wak sa takisiyan. Ilak ko sa kailawat di ko. Maan na di tayo man na iya akong niyang mga mati. Inyo si wala asi ang upad liya to yung natiang mat. Tayo si mga inyo sa kailawak tabo iswak sa iya kang itilugulo. Iswak sa iya kadak tilugulo. Iglo kang isutalo. Iglo sa ang mga aputin niyang may iglo may kang mamiglo. Iglo kaksuta. Iglok doang may laksu pa doon. Inyo si wajing itak doon magado ilang mago. Kano yung magka. Ukaw sa kanga doon magluka. Ukaw doon ako doyak palawat. Kahit siman. Magkututa magka aksyon nagling ng mata. Ukaw tigyak doon may bagduta inyak tigon. Na makuha doon kata. Ubang ato ukaw siya sangat siya ka maukaw ka doon niya ukaw doon nang inyak. Kita nak kanu pergi aku tentang ini kalau jok pakai kita buat apa? Kanu ini usia kita nak kalau jok nak yang ini, kalau jok tiung ini nama yang ajok ajok apa tak? Ia kau cerita. Tapi cuma unik kakak di rumah tu nak tunggu ini usia kerja tertinggi aku abtinun mana? Tapi menengit tu ada orang megatela. Ubang ayok tua juga meng ni suksi nak lun ni ayok kamu nu takak tak tinggi nu tak tuok tua dulu nu takak tak cuma juga panik tak cuma cakap mata lima neng nengi engkau tak cuma cakap angut itu aku ada nengut luting angut aku ada lima luting nu takak tak ni kok amat itu aku nak cuma dunga tak aku tu ngati aku tak lima neng tak tu dia engkau tanya. Angga ko doon nito. Takat yung makuha ka matamat yung mga nutakto yung nang may singay yung itakuya ka nga ma. Iman na yung makipagto. Anak ta singay tiyangit po nga. Tagbanuta ka lang matigo si umata de kanukak tiyo makuha din doon. Uwe nga yung matunga tayo man na ipatakto. Takak ko ka manutaka lang. Iman na tao, tuksugin nagligibig doak tika suli, tigo yung naktag ka, tigo mayak pagtunga suli, ilulik ko doon. Nagliginig ko. Itanilo ka sa kayo mayroon niya ako, nutakadamig sa ano. Unik ka kakating niya ako magamatay, si mani, tayo ko, si bu, iwago niya ang angujak ka, tayo ko, angatya pa doon. Kanya kadawat. Ayok to ayo walang si mong matasun na may iglok sa aming iglumin. Tagwa ukiak sa ditlakpan, ukiak sa angulakpan. Tuktunig doan no katyo, ano kaaktadok tutinig na dito ang hanga. Tuktunig ano kaaktadok tak tuting, ano katyo oktaw duta. Amalo. Kang makangit ka kangat, takang madiungit ka kangat, ay yuming kang makakayok to anong matalila, iglo ding may tao na ni Pekura ako, maiglo ding may tamani sa nakayang may, iglo ding may makiungin may utakanan. Tamani to nga ni Pekura ako, manutakaw daw ka matao na ni, kang makakayok to anong tugugat lang, timani tamani, kang makakayok to anong Iglo ko doon tayo kakilag takaw di matiyak doon. Tawag na ninyo takaw katililawag ko. Ananaga, anak ka daw makingong may. At aninitag ko tao, tukumalak doon niyo tao, tukulak doon niyo nga lahat at ama. Aning-aning, nang manaking magsuka, aniya, kingok tayo nangag. Tama nga kiba ba ko tigidig ako si magatiko no taka ko doodlong. Ayan ni biyak sa akto ako doodlong. Ayan na kong itlong asyot. Tama niya itlong ali. Ayan na kong tatatik ako. ni wek ta ko do dunga chut anga kutin ni gi yak sin maga ta ta ni na yak cha ni ma na yak cha ni pak su ta do itik tu ming ni nak pak su ta do ta ni nu nak ka gi yak sin maga ta oi mek tu nga di pwe yok ta ko ne yak sa apum ming iglu ta pak su to ke yak sa kun u ke yak sa di ta ka ngan Joka tuktuni annuqaq tiuqtuavakkatta annuqaqaqpakkatta tuktuni ukiaksaakun. Tupingmiisungarlu taqangmaqtaarniangittuaqaangatta tupingmiisungarlu tatupiqtaanna illuaaluksuni aputaulluni silaqqiqaangan ullaakku qullang ikkijaujaqaangan tamannak Kattagaqillallerluni taimannaavataortu ikkernaquluktuni qisiin ikkernanginnersa ukiaktaarsiutaavataortu qisiitu piqijaautut ganaanagadiilla upengaakkun pimmi qapnunaaqtamittu piqarlutta taimannaavataortuuk nutaqautillung Ukiaktaarigaangaani niglaqtuhaluujaqaanga qisinngittu piqalerluta ukiaktaakkutsik inuuqut qutling ikum qutlinganun uquqtuhaluupalaarsimangmata ikkernaqquujiaangittu sunaapa ikkernaqtuvni maanna uquqtumiippalaqat uqquujuhaluujaaqpalaortugun tagu ukiuluktaartaanna niglaqtulillarpan niglaqpallialerpanni qillummakkua Sila minivingaqtiqatuk tabu quaqulluarnikum uquaqsiaqinnasuktabun. Quaqpatataqvaniqinniaqsuktikku. Uddaangani quaangunningani tupagasukpalaarmajigun quaqtuqummanikum uaa quaqtuqummaakkaqtu. Sunuaba quaqtuinnaqumaqunniiqulugummaaqallut. Taimannaippalaarsimakat. Ukiuqaangan iglutaaqaangatta apummin nuwa uqquuqquujimmiin apummii igluqalerluta tamanna nilliutlarpun appun iglugigattigu tamanna nilanngoqtuaaluungmat imiyattunniarmat tupernin illuaru ilupaaqutterlugu taimannaanna anaanagapipataarma ikkeera Ukoittuksiuluarpalaungittugulli ukiukku. Iluperuqaannaalukluta illuqarpalaaqatta taikku angajuqqaakka inuutillu. Ikku angajuqqaakka ajunngittualuujaaqataaqakki ataatakalla. Suurtu ajunngittu ajuqtuvinniuqaluartaa maanna. Ataatatin ajunnginniqaqunillu sulinajaqquulerpun. Taitsumanili ataatu vajungittualuna sugivataaqattigu. Sunuapali maannatuungatillugui. Unnittaisainalulerajuttiaq iluperuqaqtumiippalaaqattali igluqarlut. Suuqatakpakam iglu ukiaktaamillia uqquunersallaalugma ilupeqqituaqami iglu. Aputsiaqulakkamillu tagva uquqsivuq sunnaapa aakkaugatua uqqunngittugulu unnuakkunniklarpakkaluarlun. Uqsuqattiasungaqaangami uquqtualuupataaqtu. Ukiukku tagva qisinniglu paniqtittivaqlutin. Ammalunnannuqarni paniqtittivaqlutin. Inniaaluksugu takpaunga qijuaqliun imannaagillugiit. Iglumi imanna igluutlarpun imannaagillugin takpaunga takpa nannuqaalu innerlugu panersirlugu panersertaavataarmaju qisiilluutaamanna kamiksaqanngittuaqaangami ilaapualuk takittaqaangami taamanna pipalaaqtu qisinnii panertittivaaqlu Ajungittualuuraarmataila. Maannali kikiangmuinnattiartaarmi. Pauktuqasuppaliqatta kikiangmukkisiaan. Ikkuali inniqtualuupataortuq. pimut akunang suna atung abenyak done putusi mak patak ba atung ayak niko ta menatua tukudur tua tukudur lugu kai bi yak sugu pilak lugu ta bung tak wenyu tichimeng te manasan na batak tak bodu tuk tuk te alunga makwa alangin mekkuak pangin mata mekkuak attang mata mekkuakunni tiak pang mata tuk tuk putungin mata gua amma ta gua ka ta tu tu ku lu lu ka bi yu yak tu ku pi lu gu nok su ti gi ya ba jang ma yu tu ilu per ilu par ilu per ilu per ku nok su ti nga ko ma ku na ni bi nga ta su gu ak su na ang ma ka ki te ak di pa su gu ta ma na ilu per au di ak pung ma ta ilu mi tak pikuna kitiagun sannequallarpa aklunaarmu sannequallarpa kamakku putuungning attigiitsiaqaaqillugi taamanna ilupaaqutsertuilleraangamin iglumiin ilupaaqutsertuilleraangamin aklunaakulummu silataani qijuaqtukulummu illerivaklugu tamakku annuitsersugi kakkitivaklunigi takua iliuqqaleppaataanni ilupaaqutan taunna taunna upsitsitsiaqaaqillugu maun killagutaaqattallarniaarma aniak aniqattarpakiak tamanna uunnarninga taunna upsitsitsiaqaaqillugu kitlingapaauaqtorlugu qijuaqtukunummu taamanna ilupaq ni lapilleri bata uqquqattatuaqaangami sikku aujammatsiuqaamma igalaaqarparlarmata sikkung sikkumin aujattualuumma igalaaqillugu sikku aivimmakana usuaqaalungin tamanna ikiatlarlorlugu igalatsiuqpalauqtuqarmamut amma piyum ugjuum iggiangin taman nakanga perlugu igu imanniguna yaqsunigu persiqiarman perlugu taman nakanga ilukulua taqqanna imannaqiblertutittu taamannaiga dangmata mersukuluyarlugu tuattukuluuttugu amma igalatsiorpataarmat ayungitsualuuraaqtun yaqqaa taamannigalatsiorpataaqtuqaujibataaqtunga qarmammu iklummukki iluppeqoqattuaqaangan igalatsiorpata taaman ukkiuluktaartakuma taanni igalaaqiniartanga aivi usuaqaalua pilaktuulartugu saalillugu panertillugu angijualuumangma puverllugu panertillugu imannanaungikkua qilliqillingittun qiplertai taamanna taamanna ileqqusiqaqqa mamiugamiin qaaw majummaqeadootiummupa innalluallugu taamanna igalatsiorpalooqa anaanak sanakkaaluuraarmataillaam takpulu innitaliuqami paugusiillu innitaillu makua atunni ateqarmanmata innitaliuqami imannailingallarpuq taanni innitaq ilaanni aqmaluttiarluni qiluartorlugu innitaliuqluni takpa innitaqallariva panersiivikivoqtanga puadunukamin qulittaillumakuanaa mannungi qaasilerpangmatam tamakkuatakua takpani panersirpaklumissu taamannaovataq kamiillu atoqtau qaanungmata iniuqqartunillu tamasi uplaakku atiyaaniaq imanniu qaummalittuaqaanga aullarpataarmataaqaam mammaqiqqaartinnakorlunni suuqaamani qimmuk simmuutikeoqtutsaananitsuq taamannaapata ayunngittualuulaortunikku ikkiernartualuuvaktuksaujugulua ikilu najuinnaujarluku ikkiernaluajaartuujanngittu ullaakku kisani ikkiernasiuqulumma ikumangi ikumakittaqaangama inuqut qullingani ikumavak Udung ka nga iki anak ko, nga ito chung yung nga ni kumutta. Chung yung nga yari ko bakit. Iki anak to, yung mga isimang nang ito, yung yakpatutiglo inyo, chukakot lang mo. Himi yung yakpatutiglo tili, yakpatutiglo taman na. Wang yung ito, yung nga ito. Uksuin lang mo na ito, uksu nga nun. Ugyo okso nga no, ayo okso nga no, tamag ko nga okso yun nang may kumapatot. So kami rin okso papatot, tao yun ato wala ko. Papatiyak tao wala ko, okso tamag ko. Ikaw may umakamit yun. Tayo man na, pili ka ko doyak pagtoro, matatay man na niya sa kalwa ka mamahan na yurap yun. Ingok ko, takaw lak sa malunga. Yung ito ano katakto nga. Uba ni inyong ni tayo mo na yung takto ko na. Kukto ko ilat. Ila na uya ang matuwin na kakunikat. Na uya ninyong ito ano. Kasi na kaya ang matuwin na kito. Uwain man na doon nagkakatakto ano ba takto ko inakti ko kanuingin niya. Sutang sipik kong umikangon. Mananipi ka siya. Kapilan na doon. At ako sila wakta na kinong nakakigat ko sila. Mana mo sila suwi ka makatak. Pekan na ka siya daw. Kaya ko, pekan na kaya doon niya ako. Watagupan niya ako ang malukutang patuhang ulit siya. Ayaw na. Tayo na ikakami ko sa ima na kayo kanta ka mo. Inyong kudlakak pala ako si Magatay lang. Kangatiya pala ko na kudlakak ang naitakat. Ikaw mabala ko at uksyo mo kinalugaw tamay sa uksyo nga. Ikaw matiya ba makihatuin. Ikaw makukto kami ka o madlutig. Nati uksungin ikumadlugi apaduktukuluin pukkisutik. Ugdwita aksu uksungin uksutia baadagubu. Nati uksungin paung udaanguju pao pukkittukulugami. Ikum ipikakibada uktavu ipikaknitaya uvang mata ipikaksakta kasukpada ukatta puoktuilduta mannang. Nuna metamani manyak manitek ko ipikakayabog to ama chuputin naungit ko napa upigang ni tek ko mikusyon tek ko chuputaw nakaktaw mata chuputik chaw mata tek ko nga mikulukat lang man imananak amiktuyaw yadang man. Tay ko katitlugi man naglukatitlugo aksa ditlugo tayo mga ipirakakpataw to. Katitlugi tako. Ang makangoy kanguyang nakawin. Kanguyay luto mo siya ipirakatea ba doon. Pero kanga may makukwalo siya kanga ta. Piyak sa kado kanga ta. Katitado kitlugi ipirak mo. Pimigliang. Padaw kango si Pimig. Padaw kakakpataw mat. Ikpiyak yung aliliyong at tumipukak to na kangatya siya. Tayo ko nga po, nakibadaw kati ko tayo ko. Kasi kadaw na sa umanak sa pag-iyak to ta. Tama nga sa piya ay pag-iyak to ta manang na pibadaw ko. Okay po, ikaw mag-iyak, ayaw makati ko. Tayo ko rin siya putit lukang uya, lupukak to kay katitado kay lukit. Okay mo, tagwa na magsigyak to kay pibadaw. Ipikatya ba nung matalitay ko? Kanguyay lo, suputilo. Manil. Manil nakaktikatay ko. Ipikawag to. Dahil na manitay niya yakangami. Kano ikong magsikiyang naman. Aksalitya, kaduklo ko siya. Sikaditya, kaduklo ko pa yung matawag. Aksa di tiak sa mga tarangami, ilutuwa na ako di tarangami. Isiyo na sa kato, pauli sa kaipan. Katito katana ikiyam ma. Kaya mong tagwalo, okso ilok na tarangami, okso kik sa tarangami. Tamagkwa, okso mukawak tabi niya, okso manak sa iktikan na suwa, iktitilutin. Okso ka na sukan na pala ako nga mamak. Bakata. Ah, kawadak tuk sa yung o. Uke uluk tuk tayo mo na iglo ka ka nga mayang milaok pagtuguan no ka ang inyak ting. Ang nangoyo lak pa daw at tali ang nangoyo tuk dagwa ang mit pag kami magwaasing ang mayon na nga tapo. Tuktuniglo at isang nga nga tatay mo na uke uluk tayo nga tuk pagtugo upang nga patugo upang nga ngulagangan. Luta ka luta de kapto na akta ni ati batak. Kukisya nikir na akong nita man. Awa ko de ang mga yung nakto na imakta madyan niya ang mali. Ang mga yung nakto dito. Okay, okay. Sapang nakto sa batak to kura. Sapang nakto yung itilak ko sa katito. So katagtas yung warukod lang mo imi okto ko pi batak sa matuto niya ako. Nigla. Wapaya, get to you when you are drafting. Wapaya. Oh.

0: Tunga sugu cita ema sindak cau di sindak cau nanda tanna tapo tukeng semakai nomer ngumat tapo kula no ka suam ngani tanto unika sima waktu kada sibi sina la tengaku tan induring mi tau yok misel kupa piwatuk makai takwa tetar semeneng misel piwatuk tanne kamanya mini unika kau yak tengnang mat wat kya ni sekad law mi kami tunga suk tidla siungai iduring mi
1: ai ya pang nak dewa nalak pong ko china ta le ka ja kami wan ne yo ta le ka ja kami in we no a me ne ma ko a o ko a hak ma ta pe bi a ta pa yo ja ka o ko a ga ta i ka
2: in u rak tu ni u nga nai ti 25 tamane mitti matariu tungane iti jengme tabane pingu dua kanigiane tasir uang namu ngayakuru tasi jengme taya waktu tabane inyu yuwini uunga upengak sakun tupi kang narek tijugo tamana apun manguk tangu yurek sune ila tak Kesuksu taman natasan tanah itu kesyok nizaksu ibing imbi aksu gunaksin naksune taman inyo yubinyo sakpunga sabwa mana urak tukde ajiing itaru aning inyo bibinga namak sigaru aksu jugo kikiyo aru waksune jo auksari waksune jo taman naicu yong tanah inyo bibinga ma namak iyanga Kekayuaro waksune ilang agudu akagu nariane tikingi si waksugu aumaruaya anak paksune maanda sabba udume taimacho sakpok. Tamaunga asu ilang sibumung nang mata tamaane nunatinye laksuting aoyakutit sang nakribayin. Uwangari suku sukle akulung ngasunga ino si makulukkalo anak sunga. Asu ilang aw yakutin nang magin tabwane abadjami uki oksi okpang na kami tamaane tasakulung me takula oksi mawakka iglili oksi mayo aluin uyakkanin aki gusak toksi madduni Iman kisu tak bisa yang itu. Sunawa ni yang mengikjokak ikjokak asuk sutik cai mana takwa ikjili oksimaya tapan ik sana bagi oksimat lugi sila takun ni yang mengkang mali oksimat lugi api cai asuk sutik cai mana waktu ini sukoi ini taka cai macam yang ketahulah oksimaga ruang nak punga. Asuila agdi sabba sukku isurak suga agdik sunga kau jidunga sana yuning suna ubba sibudrak paaming izjuming kang maktaak ni anak tut Asuila ang kang maktaak suting izjuning uwagun kang maktaak suta saumiksak paam tungaringaning kang makidutigutaanna amma asianing Kang maktaak to kagaduni tabwani suri ukiak sa ame makku kigjak suri palo yak suri sunaw ba ataw sang mag tukso kagayakak suri pekataan ako tunak sa aduni pekataan ako kinak sa aduni uyakaanong maglo tamaw na izo amigalo ang langman ilakakan na kasuksune uyakaanong magkiluan iso ni taan na uyakaanong ammalo sa umitiangan ni amma ni kutupalo kildo ni inugiak kami kang maktaakto kakildo ni tisamaw sila oksimawon kang may sibudak pa kami sukwe suraksunga takwa inungin o kang niakpagka ikipiriak kun saumiksak paangod luting uwagod talagpiksi o kakdik suta amma takwa talagpiksiangan ni takwa ang natiak kun dabani kang makakadjuting ambaluta akwa tabani uyagaro kaktumi takawag ko pinakatikot katimadjuting amemi akdungming nukapi akdung akadjao kodi yuarong mag umakaksunayo ilakaksutik takwa taiman na sila oksimabun sibudlik paaming kang makakadjuting tayo simanili ukausagayan ni uwago magkuin na kururak po nukakao na oksimayo ko ammalo innao na oksimayo at ako siurak suni inugya na oksimayo karuan pitakakunik tung udlumi urak tung taba tayo maling asak po taba ni ila ila taba ni kang makta otingan ni sukuwe sura oksimayo nga kudmi akso kaktugun pingasunin magkong kaudukturutin kayo kaksutin ang utaudutin pingasungataan na ang naudunin kayo udunin katsukyarong isunin amaro magkong ning amagong ning kurang iksiyunin piyao yuwinin ning taan na pingasunin kitong kaktug makakung ning amakung ning sakli akakkan ni laksuni taakwa nalimong magit suwi lang ukiak saang ulik tildugo pekok padlihan kami pisukatagun naksi kami tabbani ilaw tiyala ulo akrik taakwa ang amakung asuwi lang abutakatta ko yung laksutin taan na ananagi yating najuin na kayang ngakalo I would like to go to the house. Sikuila usung ng mataman na nunawun. Ay magtao yung winye, sikuila ko dyan ng mata. Nigyakti mo yung sao yung. Tamaan nyo, pitakakun niya si malawak suting. Tawan niya, awam muktuliw. Tawan niya, ukungang uang namin, ukungangan niya. Narok kayak view kang eksum tamani papalu yang ani tamau ngak ikutin naksud takwa albuk tau rok tu aswira tamen kau jau ngikutara sukin sedigane akasung narik tildugo ki yakat sekasur kami sedigane aku sekasur kami nani yao naksutik takwa aswilang taiman na isaw yung makatakama isaw titan na yung akdurao paksunga tamang kanitimun taiman na ulao ksimagama nukakaudunga un maunga sinangat nung ngao yuni isaw klagun nang isunga Tegane aga suktune ilao yun naraksunga. Aswilang atatagalo tatabunga ki aga tunung takununga nikinyun. Takwang tabunga kanung kimbiak dukutigila oktabun amakung Tabbani itong Pekata kagli yung mangisuni Pekata uwan nun Sukay ma Tigok sarugo yung rura akong magama Kimiak yung takak tildigo Dahil man na unayak na kuruksuni Kagli katakaro aksugo Tigok yung angag kuru agbe kurupaksuni Dahil man na piyaksa yung nektong Tabungan ni Adasan kagliyon ng itiak sudit. pekatari tawan ni kan kan nasi kunni kau tu kiri orang man tanah kan itu kuki kuruk suniu amiu kita kaya sakit nak pas tapi mana yang suni angin kaksi mana sunuk tanya lu tak kujau yun naji suni cuma kakat takalu aksuni kau tanya berkata ada cuma amaku asyik lagi tidak apa tahu nunga sinang ada kandigianu ikuting mut ada aksi mana juga tahu nanti kata orang suka tak kuaru ada anak kuka naunginnya udik nanti cakap sengit lokau di mangisugin tak kuat itu kak tawa naji wakilaki tawa ni tak suka tanya amaku asyik kerak tu bila kecil kira ketang nu ada sang nengmat bisalah oksimawa tahun ini tak suka asyik lagi apa kemuk serau ya kata-kata anu si yung nak lunga ungis sunga suka sakti yung nak sunga tayo muna pang nanik ka nga ta uang ali suka saksunga kemuk serau ya kata-kata tayo nga panigila ako si mang matyuk pinakasikup taktang mik atakala ako si mayok asuwi lang di taba takwa ang mat uyu mik naksang mat awdang atta tamaw nga kanit tumuyuk sa ayong nukkang aling atta uyuk tutsala ako si mabugun ama kong mik isunaw pa dahil ama kong tong nagila ako si mabaka dahil na dahil si mga tigwabin niyo gulwa mik uyuyo mik ama kong tong ako si mabunga akaswak tong niyak pungasuri dahil si mga kang marikadyaron utang niyak ama aswi lang ditapa daw na ni upang ngaksiok pang mata upang ngaksiok pagtutukaw lang mata tamaan ni igluliw na kaktatin ni una ni niwutin ni daw na nila uksuting aswi lang tapikong ang nakamig abad na mo tapika nilang migamig dahil mo ukalaw ka ma tisaman ng kang maktaang na kahit nga ang masuri tao na tao mikan ni ati kun at tao sang mik kang maktaak to kakan na kahit ni ukiyo ko tigit dunigin ukiyo ng urdo ni tatlimaw na kasutik aswila kang main dahil kwalo tahas yung mga tanak pagsak pa aming kang maktala ako si mayon sunaw ba gibawang na kami dahil ko pinagasik kun sakilaw ka na kung naksuring asingin niyong inukakpatiangin niya o yan naksulitahan na kang maktanak pagsak pa ang gagot na kangan asigibak sunagin dahil man na sila ako si mawo amma sabwa tao na ni si malaw ng duting upang nagsirangan nila ang tao na ni sinasiok biling mi maulak biling mi tao na ni para ako si mang mata iman na umiaming ungasik tuloy akong naktuming pekalaong iman umiak takak kalau aku ni, saya nak awak kaung mutlu ame khaksuni taimanna kikiang mung itchok sana simayok aksunaanun natchiu kisinginyun kilaksok simalluni taimanna umiakayawla oksimayok asuila agditabba taunani ila oksutin tama taubunga kaduwa jala oktuksa umbigamin asuilaang umiamin pitakarila oksimawok tingikrautak muri alingmin kiyuaktungmin amikariakang itchumin asuilaang umiaktakariktildugu tappigani ukiyoksiurikildutin kangmaminni taakkua suukaimma sanakkannik paksugi taimanna kangmai atungnaarikaangan sanakkanni innau yaksugu taimanna itchubini uklutin asuilaang tabbaneeliqsuta ukiaapalukkun kanimayuqa suni tabbani saumiksiqpaangulaortumi saumiksiqpaangulertup tungalerileqtangani uwagun qangmatta saumitsiangani tabbaneeliqsuta kanimayuqaillagami tukuyumin qaujangaatigillalaorsimavaqa sunauvva iqipigiam nulianga tabbali tukulaoqtillugu ukiyoq tabbaneilaorsutin amma upingaksangman taubunga qallunajjaqsuta mittimasani qallunaali tuangungman mannali tununerusiunerakattartupun qallunaakayaangimman inuqartuqluunni tusaumangissugu taawannatuaq inuli tuangunasugittugu mittimasani asuilaang upingaksaapaluujartillugu qallunaani tikittuqallilaoqsimavuq iglurinmiileqsuta qallunaaqnoqqoorsuni taannalu angaga taanna ittuqiyavut nuliaqanisaaqtuviñiuyoq takullugu taannalu qallunaangunerartaqa inungmuttaung nuliaqarsuni taimannaalaoqsimavuq asuilaagritappa upingaksaangulertillugu taakkua aullalaoqtillugin kinguningattigun taavunga qallunatiaalermigatta nunakkuulaorsuta ilaannunakkuorsuta tangmaaqmiqatsiaalaoqsimagatta niqiksamik nuqqangaalaorsutin ingiqqagatta taimanna tangmaaqniaalikaangamik qimmitik mattartilaorsunitsuk taimanna iliqqusiqalaoqmata suri iglurigiaalaoqatik qimmitik mattartiqpageersugin taimannaippalaoqmata asuilaang taimanna nuqqangalaorsutin ingiqqagamik nuqqagamik qimmitik suqutigingissugin iglurinasuriqsutin iglurinasuriqtillugin taakkuang makkuk inuusuktuuk sunaauvva kimming ning makung ning ila atau sing atau si runikku makung kami makung ning kimming yaksudik pisu sing mating madila uksima lagi madila lagi taman lagi linga sunau buku ku lagluki anginya kiglinga tamanna kiglikatsiaqsunni apummit puqtumayungnersartaulluli nalimukkaluarsuniu tamauna paammaksunga qappirasulerakku asuilaa qappirsunga qappireerama tamannalukijuktaagalaaqsunni qaanga asuilaa ujaksugittaakkuak innuu taannari tuktu upaktaka qimmikkersutin niaqua aulakkuujilluni tappungaautillunikku tangmaarsartunnun taakkunua qimmiinnun imanna tuktuli qinasuktumin qaujilaungittiaqsunga Taiman tangmak makatiyas sa laok si mabugun. Tamani tuktumig nagigluti guro. Taiman sa laok si mabug. Kukikiyak tao laok kung iso na ito kayangan na. Nanidlo ato inyak tao yuk. Taiman na nasugi laok si mayaka. Aswi lang taong nga nang migata. Taong nga kan nang migata. Tauwuna tariukkuuriqsuta tauwunga qatnuatsiaqtugukkuo tauwungaqsuta asuilaang maqguiniq qimuksiniq takulaorsimavugun paariaqtuqtattinniq Asuilaagritappa rapugattigu nukkarsuta nukkarmigami kaillutik tasiuqattaarsutik tiguutillutik tsunauppa takulaorsimangitaanuppun takulisaaqtavun taatsimalu arnam aqaqasuqsuninga takulisaaqaaluqsuguru asuilaagritappa tasiuqattaariigamik taanna nukaqa amaaqtanga anaalama amuyaulluni amuyaugami taatsima uwanniq aqaqqaujum amaqsuniuq Sunaubbatappa piizzaajunneertanga. Asuilaa tavvani paaqsimallutigu taakkualu immingnum aallajuaqiitsaqatin takulisaaqtuugaluan. Qimmiinniqlu maqqunni tavvangan uwattinni ataawsuq ammalu asitsinni ataawsuq taimanna billukiqlu qimmiinniq paaqsimajunni issalaorsimajavun kikkuujaqiaqsangit qaujimallarnagillu sunauppaukua anaanama anaanakkungit uwangari suqquigingiluarnikumun takulisaaqasugillalaorsimavakka ammalappa taikani qallunaaniilaorsuta taikangan tamaungngalermigatta tamaani nunami takulluaalermigattigu taakkua apuqsimalaaqillukigu Aukjaarak megatta katiba yunneng megattigu takura oxiba yunneng tripigu asyaarak nunakhang megami ilanuna taage aktung megami tachiba nunatta asyaanum takukkanila unneng sukigu asuila agdisappa tampunga Nunatinu Sibu Mukata Sibu Murigata Ilang A thousand Tupak Uyaksuna Kakakizuni Nubu Yakzangmi Takana Igduni Uiwa Yaksugu Kisiani Tupak Vitangit Uyagia Hangmata Kakizuni
1: ya khopto kota sama sala sala la ata go anna ele giwatcheu tingme a do ele giwatcheu aulakto khigono khigono amma amma aulata le gebo khako wa yo takchone khako te ganna au jigame upekne game Yaharuk to kami ay pangnak diwa nalakpong. Kutsi nata li kaya kami. Wane yuwata li kaya kami. Inu kami ni makuwa ukuwa hakmata pibiya kitak payo yaka. Ukuwa ka tayka, mekautun na tayka.

0: Hallo, gut. Und hat der wirklich irgendwas wie gesagt, man kann lang mit Oten mit die Lutter. Da man ja kann nicht sie bis sie auch jetzt mit einer Lage die geht die Lucy. Und mir pingat sie lang mit die Lago August 26. Und auch auf die junge Lisa na wie bei Jamie kann ich die Lago. Ich lade man ja kann nicht sagen nicht auf der Pick. Kann ja noch sie verliert wie Nato. Aki wurde kann Nato apa dia lalu nasuki mereka kaum yang hilang lalu siku lalu mereka tiga rata oleh kita lalu nak kaum yang sunat masuk ini mood apa dia yang kain nak kaum menilang kerja nak dia lalu menyok temani sila pibut kalau ni hilak mana suli imo sunyi ni tapi ini tidak kain nak ni alam ini lalu tertunggu sukti agsi. Temik perti mita ko nuni pagers ma yun na nung matiki rata uli lang may mata nuni pagers matilugit kanui lang mga ata to sa pagin niya katigot ulang uyong ang matatapa ni kangat sinang mita ko tamas minga ako nilia ko tihain na pagkalawang at tamak ko 100 ATV ko nakata uyit sukalilo aktualo lutit antam at tanak tumiti tila katar tutit ako katar ningin not kanok to tao ka sa katar sa magalawak tila ko sulam taman na teme doon na katar matahan na dapat iwe yugi yung ataman ito sa pagin niya tapit tumas mamisano ang matoy pa sa tusala ako si pibaliya yutigot dahan ako si ulang memat dahan akunik ako si usamalang mayutaw dahan angiligar tao niya ningani tawa ni Manitoba ay may la church ang mitako umertyo tawa mo na tikakata tilugo dahan akunik unaksak at tao kata paliya niya nagalutangan ako sa kong niya matahan na may yugi yung tawa niya kaya niya ilak tema te email tilugo ay agas nung ngong ini September ko pala tilugit pangayit po pala pala yu apiyo tilugit nunibak giyato yung pekatanayalang may matela wali akatalang may matela taban ito ipiyo yung nunibak yung samayit natin yung yakpiyo lo to me nanumot tikirato lang nila akong may mata sana liyan Liana Barnabas, tana to nuno bagay ako to sa malawak tong. Ada mapalok tana sa puti kailang mata ko ni ngatawa ni ito ni ila kanigiyan ni ito ni tas mga nanong mig nanong matikirak tayo tilugit tas mga si EBC ila kakasi chakto patamas mga ila kawigak pagilang may magit to sa kain na lang milabon.
1: Kaya namin lahat biyuksa kasi apat sukta yun na kasi lo atong nagilaw tasa kaya tama na ako sa kilala ng tuklugo kanuit doctor ang mga si o kauti yun na kuti ko kanuit doctor si marang mga si no namo kanuit sila ang mga si lo o kalagun na kasi
2: opo ka sumatiluta imero kang nangitu ungatani nanok si yari lao karakata nuta kakakluta 5 ne kai nukaga tapong akivera lekami nanong mit takujang ilo amutakurongma kisu igut takuru nasugit lugu kibang isu ya juklunga aboya jun naklunga suri dana nukaga udlaksiu kivera ku tunum mo kivera lunga dana runano agyaktu ubatino digumertaka pongai katera lekluka udlaks katolunga isumaya ko na ako ng kanupigak sunni. Di man narok po ko.
1: Aso ilaglitap pa ni kanu isumakara kang nakpi. Udlak si kao tigilito kisya ni.
2: Kisya ni udlak si kao tigilito nga. Isumaya ko nila ako ng kanupigak sunni. Kapag aldara mo yung nga kimaksituin na ako nga upang ilagiyagurungin ni. Isumaya ko na ako nga upang asin ni.
1: Adam tekanili kawili kasi nanok siya si tema o kasang mat kanokli isumakang nakpe kanoklun ni pigyang nakpe tekanin
3: udlak siya arong mata udlak sa katawag yaklunga toksurak viukalat kama utimusato yun yaklunga nanok upaksimato yun yaklugo middoktaro yaklugo uyakak tuwano midjuroqlugu ireraaka taruujartuarudunga naruqtuarudunga qanuinniareaksanni isumaruujartuarlunga qanoruujaaru iqqakaallaklunga puuktayuoqartunga digoallaklugu tunumu pisusillunga saangallugu nanu saangaannaqasuklugu iyingitautulerlukka uvannu pisoruyuktuararluni pangariksiligaaqquiyaa uvanni kiisigiaqtuarumma kapigiarlugu saneqqutuinnarlugu avungereraukakluni ireraakkannertuararlunga assuilaa uvannuakkannereaarma aittartuarulluni nangersilertu kapillugu naaqquak kapigakku tappaunga angutinasoruujarlunga tappaungaroqpugu nanu marikluni suri
1: taekani illa ikpingnaanerulujalaq tuksaavu kisutuinnaajorni iqqaisaqaannarsilluni suqaimmaakappianar matamanna atorlugu taema avvoreasuungugalak tuksaummalla namituinanaalak tuqaqajarnerpat taemarika aturoq tassinneqai kissuni ilippaallerussi inuqatissinnu kissunni uqautjuigaaqajar pisissuurlu kissunni naksarjuumiyareaqarpa kissunik luunhi naautersoq juumiyareaqarmangaata uqausi qarunnerussi
2: qauiloqtugu kisurimaani kisurimaaniungittu ilaalai qukiutteruyungni puuktayuoruyungni kissunni aullaartorsiutteruyungni annaumanjuti kiqattarlutillu teemanna qauilorpugu naksaqeqaqattartugu namunngooqaqjuttinna qaraaqutta qanittumuruunni qanittumuugara naksainnaujareaqartugu teem tamakkoruyunni teemanna
3: ujjersarjuumi qattarlutiilu avvuqiaqsimayu ila kajjausigiaqsimayulluunni ujjersattiareaq Pagluti takunatya ang inyawaya kasugluti. Arana ito ang maabuklo ni. Udyak sa tiya katakdo si ama pukta yuro ya katakdo si lokay. Kukiutig ya katakdo si lo. Demon na.
1: Arana, unika akong nasa kasi. Kanutuin na tayo, kausi kasangit at nini. O kausi kasa kakanakpis eh.
2: Aga kay na magsakok dungar.
1: Ibila aram o kausi kasa kakanakpis.
3: Akka akka kai uqaqumi ikka uqaqee qoqakki.
1: Ariana, kuyennami uqaqatigi naksi saagassi.
2: Thank you.
3: Kuyennami.
0: Tana Liana, Barnaby samalo aadam mappaluk taavanik pelzimik tusakei natistasma CBC ila kakasi tattu papasakunna loomakin. Aliane kanuingi guluajak tuteman nuniponna ahakattalammimman ila Ujjikusuttiakumina kattarneelun mimmat, teime kattarsimme jyytäsinginnelun angittit pinialun mimmat. Ujjikusuttiakattartia kannatuinna ikkaitittikäärumatuorosionikkaärumat kusilunneet ikkaikussi nanun mutikikarttaulorsimme kusilunne attanotteilmanammik unikkaärumatuorosivan 888-896-3135 on mekalunneet 9796101. Taavanitte on unalinnit kangersinermiota taakkoa makkuluartuit haandamiat ilha haanda kuin akokattartuit suurlu attanartimietit ilha kattanata sukkasaluartu tillo taannetta taavanimiota ojissa siiliä ajaruak Jokaisemme matemassimingatta takuinnakattaa me kanurluk attenarteeni makkannemme kujikaluatuni annottu kalaunginningani taasma CBC kunnit Mary Powder Appelsonna loomaku.
4: Uvanga sisille ajaroa kangitsenneguni utak.
5: Teikkoa kattikajikko anga jokaanganut ukakati kalaukatta ukalaumat isomaaluutikija ukattaasimanninginnut ukiukiluattuit nunalinniit. Akwa katak tilugit, sitamadin ni, taman na likhan o kausisakak bigi view.
4: Tekwa nutarai uki uki luartu ingi khasak tangmata anga yokangita piti mea katasunidju akkoti maligak tangin na kawye maanin nga lukti lugi at titaw katangmata taman na iswang tuwal uluge anak tuwal
5: taman na isumalu tigi katapiu takugay gavit uki uki luartu ni sitamadin ni akutu ni nunadin ni
4: so kamatyak nita kakuloy ani ng wakto akong makita katang mata anaw lagak ni tiglo ni haking wakto tiglo ni sakong wakto tiglo ni ani katang mata akong ni katigwik siya ni unga sila kakto katang mata ingi kayo nita kak piuso gila mo kaya nakiksa katang mata anak siya lalo kuin nakikang mata uwalo ni tuloktanga inuyun na ka lalo kayak sa nutakak anektak. Ubalo ni kinamya.
5: Tamakwa, si Tamali, nuna rin natok tao titlog iuki uki loato no, kisumikiange at utikang mata, tamakwa, isumalo tigijaw yun.
4: At utikang ni tumakulwa nutakaw luang mata, ako ti maligangin ni kawyemanin niya lukluti, ilin niya kitaw si mangitluti. Tamakwa kanu nakiktigiluti ingi kayaga kang mga ta nukaktakwit. Tamadya ilangin na kawimayaw kaning ito. Uloga naktualong man. Takutuin na sunilong ni anir tukulin nutaka akumi. Uloga suti kataktaka. Ingi kayaga kang yalukilugi magkuluakto nutaka tamatum nga atoktut.
5: Kisu wakeng e takuguman ayakpit nuna rin ni akigyak tau gyalin ni ubalun ni taman na kanoto tau yagayakalak pa.
4: Tako ang ayokat nutakang mini iso maksok titi handa mi ATV kan akili titaw katakayakalak kong mata nutakaw luak tilugi ako ti maligak sangin na kawye maning ni tilugi ang ayokang uyut akili katakayakalak tu. Uluran ng mata, iliran ng naksami at ulitoy na rekang na ang mata. Anak siyo kang nakta, ang ayok kang uyo ilaga sula kayang man.
5: O karekan na rumavid, apasong itam niwa nga, Cecilia?
4: Itakwa, tayo maukakaw gama. Ikayo tamak ko, ikumali, tunatuin na handalo ni, skidulo ni, nunakokotilo ni, uloga anak tuluk tango katang mata, sabi along mata, at salwa kaksutiklo. Ilin niya titaw si mangin mata, tamagkola, nunagkorom ako katak tu, laisan kakakang matali. Taiman na to, piyong narupta, laisan kakluti, nutakad, magkuluak tu, at akong nara kakalak tangan. Nunaling tawa ni, nunawin nakpata, iingayong naktuwalwa, kisiyanin nun alo iluan na inikagayakang ito.
5: Kuya nami, ukakatigi kung nakatakak kita matumamisano, Cecilia.
4: At sikulula, kuya nami, ito apakso kong nakawap si ATV handa kisi may uloga na tutung ito along mata. Kaya mayulugtang uyun.
5: Okay, nakumay siya lakagit, ulukatigi, tayo makuha no?
4: Kuya
0: namin ito, apakso kong nakawagin. Tana, CBC, Mary Powder, tapos mga okakataroon na lang nga Cecilia Ayakuak, tapos ni Kangil Sinamig. Tana, ito, mayroon nga tatungi lagi nga Deputy Mayor Dana Kaumak, tapos mga okaw sa kaun na lang may matawad sa kain ng milabon.
6: Amin hong ok pala maligin nasa ti magkukto kiyukito iwala maligin nasa ti handa tak mata nakikiwala maligin nasa ti glo. Amin hong ok pala maligin nasa ti glo tako magkukto handa ka nga ta nakikalwa tak mata ihumalo tigigap ti ko ilangi uluga na ti ko tak mata tema tlagaragyalak pa butako. Tako ihumalo git tema okakagama ihumalo nga kiwala oya pan magkukto kiyukito. Mikiluasati natikakpalya magiging nasati handa tako ang ilikpalya magiging nasati ang natik ang natik natik nakawlik sutiglu nak keluar ada uluwe nak kita uluwe gayak tak tiku temani nak keluar cemaya tak mata kang keraluk sedik anda kan itu ni nak kau tini luni nak kau bing nila ni kuluni nak hilang sedik hangut dalam mata ihu malu tiki lekat tiku takwa ihu malu tiki lekat tiku nak keluar lek mata makul luar gayak mata takwa anda tak tu angayokat kakati kaktu luar nak patenu takangin ni piuna yasuni akal gumana kyang na kaulak sa tiglo tigun na kaulak sa tiglo tako ahanda kaya na mata tam na lo akaw sa kung anim mawaso tukihitik si kung anim mawaso ng lo ang ayok kani tako ang ay nutakan na kaluwa lo ay chama talo mata o kakal gumahanda ang ilak sa tig ang nakatiulak sa tig tigun na kaulak sa tig na kyang nakatchama ang mata ang nagtukalag pa tihumalog na tumawalag kinakakang matataw ang ayok ka ujak to kukulwa pagka utakangin ni o kakatakak talo ti 16 ni uke o kakti handa tuluwa alwa sa ti ako ang manunod ko ti tok tuluwa sa ti tako a magkong nakatsama handa talag mata ang ayok ka at ihumakudyo miyawud ang nakinakakang mata nutakangin nakakalwa sa ti pilugwa mata.
0: Dan mayroong atatungil kaya nga dani akong magtawan kang asin mo sa akin na kasi na kong mek ipasal pipalaya yung kutusala kong migo si dan atawan ni Manitoba mila tulatopi yung katatumil to ako dan ang iligya to niyang at tamas sa pamisano to sa akin na lang mita
7: tamani ang weni ukeo tatumil to yutigo kuwiyagi may akalak, takanditam na taksiga akalak, pat umihan yung akaluin, tamang nga, nunaptit no, agyatwi yung pekotel yung akalung ni, okko ni, okko akalung ni, auyak po na ito kalaan ko yung, at ako, tuwa akaluin, pinjutaw tamasu, te, ukiya ka, kuhila na huli ka nga lo, taksiga akta, upat, pivalin laki kalak, tugod, na, okay, ta tomme ako ang yatoy tayo yun ni tamo ano na pito kung yawa meten na umayal yawa kang wik tulak tawit yawa uhilak tomme yoyo yawa pival yapan ang iglaga ta walong luni luba ato gala to tambong anang menewa ko pival na kaya ngito ko galo akihen tabane tamaan ni kival na may pival din na kaya time na itya na kaula luni lo atok tao galong na kaupat tabo na Quebec ko tang ilo taman siya mit pitarap taman na kugyo at ang bagayang ano nuna ko hotel yawa ako te kapso nilo tay ko nga iso ang kiwan na kaya kiwan na lutelo taman eh kiwan na mi ta tam udjere lo ang itagale makatan na hiko kano ay tago pala ang aktu na kamo unip kato kaya pa tawtuk tamit eh wangale ubjere gaya ke maya katama ko ilan e ko hiko na ha na khauta yune tuwa ge kalo to pak sota do ilan e ko luki he tuwa te ma ka ta na khauta sone kawe mayo ge hiko e rotila na ga yo ga lui u ke o pune glena to me si wa hole ka pele me to ayu yo hole
0: ta na me yu nga ta pa ni apwe ni tu sa ke nang me ya sina kong mek mana pipa lir sa sa ke na nela me mata utang mi gotta tam na inu titu ka ndi putu kayu sinia me ya.

0: Ja, olen mulla engelsiluutsa keinottavan. Teemme tämän finansioiden tartetin nyt teemme. Tämän aukakati ja johtelumme malli laakannut. Tämä kopiroktuvini nunnuvumme tappaa sillä tuinna muotitti siunut pilkakatakallutin. Tämän kaavissa tarvilleen samalla mimmat. Tämä kun sillä tuinna muotitti siunut Canadian Space Agency jungun rattajit. Mä kaavissa nakangata nunnallinnik tallimanik. Tämä oli nunnuvumme. Kanuilingan kajamang kataan kaisan nakatiluita tavan yksurtuumi steikangani 2019 minit teimeil yksimatiluita anna bedi kukvik tana nun pilriju jungila nuorvimmik nuorvik man ukakatiki jokunna laumattu saakein na laumilavun.
1: Enuto kai pirokhtuni pilarangami atuk koyalluara tartun. Tawag ino to kaptun ay agrarwili tayo nakangami. Kawayog lo akataktok. Igla ko aksuni, hatok suni, ilan ilo, mumila aksuni, kiriyaktabi aksuni lo, tayo man na ito.
2: Kanito ni li peroksiya ni peroksiya katak bisi tayo kane?
1: E, tadiba potatoes niklo, strawberries niklo, tomatoes, cucumbers lo, ahiraluy niklo, peroksiya ko tadiba.
2: Kausa kaktugunnak pilli pilige katigi kattak tusigo kanorli kasinigli kanayaktaka kattak bisi.
1: E tadwa piroktunik anaka katigi baktakat 8 ngurun tachi iluta 9 ngurugut anaka tigi tiaktugut pi tamani. Ilani piroktunik tunirai kattak tugut ili hakabing nut marung nut nukakli tunullo angayukli tunullo. Kamu akan luksanik ilai huta kangi kata mata angiramini pilo ilai yaktu niglo tunia gay waktu gut tamani ilai yaktu nagling nakibang mata tunia gay waktu gut tau ilai yaktu nut itamani anak katigit yaktu gut
2: taykane peroksi wingme iglo takang nengano taman nakai ikayu titiawa katapa ilan niko ayok sa koyung nakatama ila peroksi ngakatakto ukiyoktakto maaktao katakto taman na ato takatya katakpo pita kakatang ni ano teka ne
1: taman ni pita pita katya katakto galaw
2: tama teko silang nakturi ko anong nakang nangituri ko katakto tako isu malayo kasi malang ming matasakit rikan na romadlotik taman ni nunavumi pero si Victor Karak nakluni. Tamakwa kay ikayo titiakan ng nakpak kay tamatuminga niki sakiyak jo nakatarago ti pirok tuwini.
1: Iti, nunaling no kuyagin na itpata kayo palagong naktugalwak nunalitab ko at ilayo ayok sa mga katamata nunalit kuyagin na ikayo kong naktugalwak nunalit tamak may pirok hewe kak nakpata.
2: Apik ko tiksakaro nungutagang mata isuritagang sotilo. Kanokli ila sikkan na rumang mga kita matumamik sana o kausa karo kugun na rive.
1: Pi, tam na ihimagin na taga aglibali ko lo tam na piro kibigirat ko mikibiya man. Pi, umiak ni aglaro tawag to ni hanay maaman. Inikilawi mat, angit kirani pikakpat ikat kiraw yung nakto. Pi, nunalilo tamakmik ninabot miyot at pero kaya kapata nunaling minut ikayok pala kung nakto nilo tayo man na ito.
2: Ay, namatyak. Kaya to kay tayo man na ilanik ko ukulo tiglo tiga katang mata. Piyutiyaro ang iso tiglo tiga katang mata. Namagtuk sa ubo tayo man na ito kaulo ni nunavome.
1: Eh, tap ko at pero pi niwerwing mitamainik ilanik perok tut namatya katangi namik sigilitay na kangamik. Tap ko le perok takot ublo at awhek pi tap ko at isak sa kangami aglatok niya sa kangap sit ko ublo at awhin na kami utak ka ilusik pibak tut.
0: Nakumik, hatana tu sasokay ng mayok. Gilak man na sila tayong pipala yutu sa sorkay ng nalamin mata. Kisah ni utamanya kita kalau nak cakap tentang nama kita, tunggu setiap hari nak kisah.

Hello, Lakot. Itong nga sudera sa mana ko lang mo't ulit sa mga utilang may tilo ta. Tama ni CBC yung kiyo sa kamik. Nalakaw di kitilo si ulami pingat si ulang may tilo ko August 26. Tema to sang nga lang may yugut. Tama ni ukiyo sa tumila kino yaku bakangitid. Amiso katanga tamalo kino yaku imoto ni solo apat su teo yuit ilan ikut kano kiu ge sinalo na kaina si yung mata kina o yakubita ka magalwat ni Leonid tamas

0: Mamma mia, che rodo, ma... Ma ho qualcosa, ma... Ma c'è mai che c'è ne... Io non è niente, ma qua, qua, ma non è molto. E te che ne... Le hanno accusato, e te che rosso, ma che ma... E te mi sei venuto, ho fatto di lui. Te ne... Quello che non è nato, come lo si dico... O vanno a fare qualcosa, ma... E da lì, lì, da lì, si può rimettere, si può rimettere, si può Tabago, Imana ko, isa makakapta yung mag, tamang na, ukawag ko siya, naharap yung makatalo, tamang ko, ilang yun, naglog mo rin ako, puto siyang mata, ang ayok ka nga na, maana rin ako itong awarlo, tamang na ingat kami, ay pakaro ako, nakan na ako, nilin na yun, tamang arin na si sikata dito ko, ukawag sila ako, si pumayok ka, Kanara mo siguro. Asya yan, nanay si Janan na rin. Ikwari ko, wati ako ka mo, ina iti wakti mo na yun. Una ko, piti ako to tingin na. Kung ano sa ito tingin na wakti mo na. Ima, ano sa ito magyata ka rin yung miyo. Nga, nga katap mo mi. Nga katap mo mi. Ato ka koro ako sa ito. Ilan ito no rin ni ano sa kasi wala ko ito na mata ako ito ay wala ko lang yung ima ako apit na kayo yung magami ano sa kata ito tamar na uwa ko ang ayara ka nga ito ay ba yung ano na kata ito ko maani sa ito yung tao kata kata kira ulo ta sa yung magpata kasi mga araw sa kaya yung initabane Ay, mayroon dito. At kaso dito ay pakigong yung drone. Tapos ang kajangin na ta. Tama sa po na magtubin ako. Sa mga ilati ko. Ang sima kasi mong mga ta. Ilagay siya mo mo. Tapos ko to ka nga yung siya ito ay mga kamito na nga namin. O kadla katagay nga ako po to siya. Tapos siya makukwi doon lang. Kaya mga to siya matito na ati ko. Tema ala na katya ma ako na katakto. Sa ina na ganyan na ukaad na ati ako na ako na gawin. Namang nagsaguro.
1: At chiging in matokwa ukaw chang na tut, ukaw chang na ngitut, narag sa kay tut, narag sa kay ngitut. Tapa ukaad na utik teakya ro aro alugo teman na pikkan na pat kanulikya pigyakan na kayakpunga.
0: Ima ko siya mo nang miyo tamanda. Unagawa ang nga tiya para ako tatawara ako kao dito ko. Sukha ko nang inyaksa. Unagawa ako kala dito ko. Tusad doon eh. Siya ko. Ang ako na kami doon eh. Ang ako tupakarasa ni. Tema ito yung ako tapataan na katunga. Ila doon eh. Naaragong nang nasa. Maanari, tayo na tiya ko na ata. Uwa ko, lukam na lupay uta. Kiyo maya kaya hangiti ko gara, hangiti ko kati niyo gara. Kiyo na kata ko ya gara ang iti ko. Ilati na ilo, uka diya ko ya kasi duta. Naarasin niya rao duta. Uka lagi akpat. Ukat lagi ang saka na ko. Kaya ka na kanyang. Kaya ka na kakoyi ko ma. Kaya ko kaya na. Ukat ang pinto ko na nga mga ito ma. Kaya ma. Uwa nga kapya sa mga lao ko ma. Kung ayaw ko yan ni. Kaya ko ka siya. Aga yung lita ko rin wala saan na. Wita pa na. Mga yung karama siya ma. Tama tayo ko lang na ukat sige akpak ko ni. Tell me to Roman. Yeah.

0: Nipitoqarmit tusarsaujoqarniaalermingmat piqorsa tillugu qanuilingalorsimangmangaat iqqaumayarminit taannaunikkaarniartoq mittimatalingmiulorsimiutaulorsimajoq kisani qalungmiungulilorsimalluni inuujunniersimalertuugaluaq taannannillertitaulorsimajoq sivullerpaattiamit January 21, 1991 ngutillugu unikkaartuartumit tusaalormita
1: unikkaarniartutaana ulipikasuusi anaveapik tamaane qalummiutaujoq unikkaalorsimaju immakallaulormijuugaluaq tukisivaallaqutitsakkanimmariimmik taana unikkaaqajumalorsimajani tungasuttillavunai naalagnartasi
2: aullarto qiggoono qiggoorun amma amma aullarta aleeqeivoq qaqqouaajuttartuuni qaqqouutigaanna aaujigami upiqnigami iqaruktuqami aija paqniqtiuaanallaqpoq kuutsiinaattali qajaqami uanniijuattali qajaqami iinnuiinnuiinnuaamiima
3: tukisivaallerutaujunnartumiŋ tunisiyumaŋmigama inumnun taima piqorsallunŋa tappaani mittimataliŋmi suqquisulersimajuŋa mikittummariullunŋa tamaaniqai piŋasunik tisamaniglunni ukiuqartillunŋa tungaanilunniin suqquisuqattalersimajuŋa nunalaġalaaŋutilluta suli anaanattiaġa ataatama anaanagilartaŋa tuqulorsimajoq anaanama tupaarsallarilorsimagaluarmagu sunauva anerniqarunneertillugu taakkua anaanakukka piqatiŋillu ilaŋit qiyajualuulermata taisumani kappianarnerpaamiŋ qawiyariulorsimajuŋa qawianaŋanerpaamiŋ anaanagalu ilaŋillu qiyalermata sulitta puigorunnaŋimmiyaġa ataataga nagligusukkami uvattinniŋ qisiŋmiŋ panertuġulunmiŋ panertuviniŋmiŋ niqiliulorsimaŋmiyoq neriyaksaqarunneerniġatta kaaqquulerniġattalukiaŋ mikiluamulli qanu pinnermaŋaaŋannit tukisi qanu iqqaumaluaŋittuŋa tamakkuaġuluyauvalortu quvianaqquuqattalauŋittuugaluwa kisianili anaanakkutinniermiuŋugama quvianaŋittuugaluwa uvannulli quvianartuinnaqquyiqattalorsimajun taimali najuġunniiġakki 1975 ngulertillugu aŋummu qallunaamiŋ uitaalorsimagama anaanama aullalerpat malaqunmaŋa malituinnalorsimagakku uvanni pitaaġumallaġilorsimaŋmiŋman inuusiġa taitsumani asijillaġilorsimaŋman suġallaġilorsimajoq uŋagaluamullu anaanakkutinnun ammalu innaulunŋa innaulerluŋa ilaa tamaani 24 ukiuqalorsimagama innauler innammaġiulilorsimajuŋa makunaŋalli 13-14 ukiuliniit aŋinersamma ilaa innaunersammaġaluulluŋa kisiani isumakimut uŋamun ilaa uŋaniyalunnu anaanakkutinnun suġalorsimajoq inuusiġa ajjigiŋitaŋani inuusiġaġaqaliġama anaanakkutinnullu utiġunnaillilluŋa taannalu qallunaa qimaktaujumaŋittiaqattarmat qimagumaniġaġaluaġaaŋakku aipariyunnaŋinniġaġa uqautittiaġa soġulukkaluaġaaŋakku qimaktaujumaŋillaġialoqattarmat nagligilittiaqattalorsimagakku aktualu utiġunnaillilluŋa ila anaanakkutinnut piqursaniġilortamalu ajjigiŋitammaġayaluanik piqursasimalluni inummiglu taimaittumiŋ inuusiliŋmiŋ qawiyariusillunŋa sunaufa qawiyiqattarpalleaniasitillunŋa sibunik saqaġunniittiaqquujilorsimagama inuusiġa suurlu isulilluni luuttaanun inulaġiyinullu ajuqersuiyinullu uqaqataqaġa suppakkaluarluŋa uqaqattartaŋinnik tukisiyunnaŋittiarluŋa qimaquyautuinnaqattalorsimajoq uiga inuusiragoor takikkanerniarman ammalu quviasu juuminersauniaġama luuttaallu uqarpaklutik inuusilimaamigoor minigoo taimaittuuniarma qimaglugu kisiani qimaktoyumayunnaŋittiarpaklunilu nalulittiarpakluŋa naluleerniu uŋatiluaġaaluanuyaartoq imaa takuksauŋittukku inuusiġa isulittiarluni quviasuŋinnerpaaŋuvaktullu suurlu uŋataani quviasuŋitiulerluŋa taimana inuusiqalilorsimajuŋa uiqaŋittullu piuŋigijauġaaloqquuyillutik suurlu ataataqaŋittun nagligijauyaġeaqasuuŋuŋimmata nagligijauŋaarviksau yaġeaqaqquuyilaġaluaġamiŋ piugijauyumamun aipaġinasuqattalorsimagakku quviagiŋaalukkaluarlugu quvianaŋinnerpaaŋuqattalorsimajoq makittartiullunŋa ammalu inertiullunŋa inertuviniuguma tabbali niŋŋauma biuŋinnaaluleerluŋa maluŋniq biuŋinnaaluleerluŋa taimailaġaaŋama immini qiimigiqasiutiqattalilorsimajuŋa qimi qasiu taqattam maqalilarsima gamaila atasia qalorlunga ananaga inu yunnersimalartillugu uqqumai toqsuaqalo qattalerma inu siqinasuqtaqaluaqa quvianartuniglut atoqasuqataoqattaqaluaqa maquvianart toqaqornaili tiuiatialorsimangma ayulittiaqama tuksialorsimayunga guutimu tuksiangennaqattaqaluaqillunga tusaayauyu yunnalaunginnama suuqaimma asila taqqijalorsimagama unanga mialigaiñunanganni aaqittauyubinernik tuqu kainnaqattartut tarnermigun uuma qano inu inuukkanilaqattartunnguanik suliyunik taqqijagama asila uppeqillarilarsimagakkin ananagateema ubattinni tautungman qauyimeqquyittialagama tautunnguartautimmaqillunga anaanannu tuksialilarsimayunga imaililunga anana tusaaguvinga jesus uqautilauru ananagainna piuliyausimanna sugillattaalarsimagakku tuksiartimmariullunilu pilarsimangman taimangalimaarlu pisernu inngeqattainna suungulluni qiajoqalerpallu suqusermik taimale quvianangitsortaqagalalituaqpa ananaga pisernu inngeqattalerluni taimeppalarsimamma tuksiasuungullunilulli tuksiareartiulluni taimeittiularsimamman ima uvattititualu pingikkaluaqilluni kisiani uppertuumman qaujimalauqakku piuliyausimallattaa qilaliarsimallattaaqa sugigakku tuksiarpigililarsimagakku ima ananaa tusaaguvinga jesus uqautiguk ajulittiaqamaguungai piunna piunnaillittiaqama ajulittiaqama taima ukiunu pingasunun quviasunginnerpaanguluarni kualungmu ukiunu pingassualummaringnu parnalauqtunga imminik tuqusarnermun teemaanngulermak kisiani iluliqaqunnittiartuiaqama quvianangngilualerman ningauma viunginnaqattaqiaq teemannalu inuisiqartumi qaujilaorsimalua qaujilaorsimayuiaaluarnanga piqujaungittullu amisuqsuaqaalaullutin nalullungalu qanung pigiaqajaqiaksaq kangusungniullu issuata ungataaniittuiaalerpaklunga piqannaqajaqaluakkalu tusaanguttiaqattarlutin nagligiqattarlugillut teemannarulujaalutuinner tusaatiqattaqiaksaq uqausipassiunginni uvanga unnuaqaalukkullu angeqauvakkillunga tauvanga salluviniu qanigiyaani ila ungasiktukallarulummi half a mileimi qaiuvvalukku 1 mileimi taimannu pisuqattaqatta iglubut ungasigigutialugmata tamaanali iqalunni ungasigigutialugmata ila qattasuungungma tauvanga salluviniu saniani paunga mibbiu miksaanu tappaunga pisuqattalorsimayugu tisunaartoqulutillugu pirsigalaaluktillugu pisukluta unnuakku taaksiiqujauyaqaangatta iliqasuttaqalua unnuaqaalukku tamaani ullaapaluaalukku faimi seksimi nungunnikuullunga makittautialugnut pisuqattarluta quviagiginnerpaaqiqattalorsimayaqaluaqa suliilaa piliqiinnaqattalorsimayunga asiqartuiaangimman pisukluta qitonqakkalu anoqajaaqaaluktillugu pirsigalaaluktillugu tasiortaqaluuna amaartaqaluuna kakaktaqaluuna pingasukkuluitaakkua taimanna angeqauvalorsimayugu uingqartualugaluan pisugutaqattalorsimayakkulugigakkin ningaumavviuqaalukkaluaqu maqujanaarsimallunga iliqasukkaluarlunga taimanna kisianiqquyivalorsimayu immini inuut qanu quviasukjuummitinnasugnikkumun kiinaujaqangikkalua lunga makittautinu nungunnikumu isumaqulujaq suaqaalugnu tatattiarlunga ningaumanermu pingiinnguarnermullu qanutuinnaalug qaujimanartulimaa tamakkua quvianangittunnartulimaa uvanni nipinngallutin suurlu uqaqiaksarlu qanoq pigiaqiaksaq naluttiaqattarlunga suurlu qaniqa matuyausimayuiaarpalortuq pigiaqumagaluarlunga uqautiyauvaloortunga aanniartaaqajarninnin quviaisu ugunnangiluartualuugamailaa пиюннеруннагитсуми аанниартаагаяртунга кувиасулертуми инуисеқалеқалуарнерума асуилаа таймаиллагалаорсимайунга аанниақаттангитиллугу сули қаужияулоорман утартаулоорсимагама таунане қаллунаани мантриами таунунгартиталлунга асуилаа таймаиллилаа ила таймангаллу пиюнниитсиарсималерлуни каппиасунгуа раярналаорсимагалуарпо амма имигалагвигнитиллунга quvianangitsersua ilanganik pijoqalorsimammiyoq iliqanarpakti ungataaniqajaqattarsimanikullattaangugama imiqalagvigmiitillunga qitonqaqa nunasiummu aportaulluni tuloqtaulluni tainna aksualug kappianala langu simalau kalau agam. Ila kan anak pangok kata orang semaju inyo sana. Ila kan ni nukajun ni liti orang semaju nga selalu alu lelak tu nga inyo ilu uvan no kata lelak tu aglan. Ningi walau lelak pilih aktualu takun nglip di kata tapi ni kuruka. Tapi kau mami agak kata teka. Amma ila tau tu nglip di kata lelak tu nga nalu niko alu no kanok pigi agaya reksa ayu lelak simalau niko alu mutaime tu lelak semaju nga kanu akigi reksa. Tema ulu ilangan ni ikana yakun ni magalaw si mayunga kina yakako matiok duwa karuk karuak lunga ayulit di agama pidyo tiging waka sulaw si mayunga pera kangin nyak sunaw ayong nang ikaluak tilu isumayamon ayulagama tema ilingat kano sugat yang magiga sunga alilaw si mayunga kina yakangin ulu ikana yakun na ikana yakun ni ituin nagama kina yani makita ko taka katuin na gama imminik tayo no kartin na sukaluamon ikana yago na ito ina lao si mayunga kaiti yao gardo kata lao si magalawak tunga 20 dalaming sumigi valawak galawak pagka piyo malawak na yalong mo ang iyo alukan ng mitema uima tili valawak si mang mga piga kangilawa kami kina yag kubing mo kina yag mining kina yag ngortiti ko kata lao si mang mga aswila kina yag kena yang ini sik kini ni lah kena yang ngaku tidak terkait dalam si magama ulu ilangan ni kena yang ngaku tidak terkait si maju ini ulu ngak kena yang ini gama makunin kena yang tahu tiga yang ini asyila two dalaming amu sila si maju ngada bangun 1000 kena yang ini pingin kita kanin amu si gama kapas tak kalau tiga sila si maju ngak makit tahu tiga ni aku two dalam kau di tengah aku kan uik sejangin mingman sunau valiu ku unu alima galu nungun ni alak teka 200 amai amai aku galu alawit 1000 dala galawit kapia su muning amullu kapia su alung muning amullu ila tatalau sima yunga taitsumani ullumi ningau mayun ni kanu ningau may juti jau ni ang naga ila kapia gilugu tukusang ni alaka ma taitsumani ila nalulang naga isulimman uktuktun taiku anu tamil na yang umanang mi uktuk naka suun ayuk suwi jini ang li kami yun itu nga wakangit juttaw ila kaka ma taimit jumi ila kagingin naku ila gigakku apak suka aktulilaw si mayaka ima inu isuk taimileo katigi katang niku gilugu taimileo katakun nagtukulung marlitu sugi galakkalu aklugu kisiyane uktuk nga piyugilaw si mangitaka apa sura tu lelak si mereka ku sibun ni agun ikhalung nun tikim migami tamani miungung imman ikhalung ni lelak si mam imman tak kelima misun over uvan ning ika yoga hang negami tak kelima mi tamani lelak si mam tikitu agami uvatinu kenyangan uvatinu tu yang menjangi keluar tilugu unika bagi aku ku biasa ngingin rakat tak tani tak hati agama imali ika yoga yu mananga unika bagi yang tema pivakkanu pekan naga ni kugil lugu pekan naga lu agun nasi majaga uktung nengah pil lugu kiu lau si mam malle asin idju yutigun Johannes chapter 3 verse 3 take ko kau yema jasi Johannes idjong naito aglangin chapter 3 verse 3 tan asi ukat saw tigi yanga nuta mel nengong idju guti ata ni benga taku yun nangin ma taku jangin magu tema litu inak tanga ila kisimi kyang na unika uti jagalo ga tay ma lesi ki um manga tay kuti gona tuki si lila si ma yunga ilukku nga o khangi ta galo ga tavani chauti gi imang ino isira ase jing ni angi kukku u banga ku bege jang ni ta ku jang itunga sunava gote o khaw singi tay man na anak ni li imanna ma qawlinga yuti tu tuki li tay yawun iyi si ma yu kisi ani gote o tunik pagu inyu itju yunik tuki si latta tay naga yakto tay sumani la tay mel khawlunga isuma yon ne simalak tilunga tigli li law simayunga biya ringi maga yaluklunga tay metjumangi maga yalukkarorlunga tayna pirox tay manna la pirox seya law simanginna ma tay mekkama ningama biune yarak megama tay ma aswila iqiyangoga ma isulittiyaga ma nalolornaga isulillaga yalukluna isulikkama kanu twinna lokappianak kanortuni pilegiyuma li law simayunga ningang nam larektualung ning pilerigiaro malelar simayunga takagama ningauma tititteilimaniarung mik piunguarasungnermik inyu yoqausitinnange malikluwit piun ila piu piugiyo yumamutta ayulittialor simagama ilukkullu piuyunnarnanga taimatchuulor simagama teko kapegi bala wak kita upertun angli kami ungu jalo luti ijuju niklo kauye mayu magalo ya kauye luti tema tu bala mata uvanun uktu gertu le dar sima yunga kanor le tema na akik zoomi sima lang mga isumalunga tuksiar sima magalak punga teko uktu lang na akik upale lor sema yara illa ga illa taina isura ma apere lor sema yara apere vang mata kanui manga how are you temeling manga kanui manga ma apere manga uka lor sema yunga illa gli inuk sa yun nityara ma kanui linga galwa manga ma nalo lityar na kaklunga unwa juara lo pira yara ni isu ano isu lakau ga maala lugu nikau tu yara kanui lo lor manyi unwa nguyo kiutu ina lor sema ngmiyo kunga lakso nilu ika yoron nangin miya gili kina ya hangin na mata ma angi tigi joni ami gangi joni pika goma utak titi ti kaya galo artagi kisi ani pika ngin na ma tuksi uti luti li kisi ani tabu na toa ika yoko tik sakak tunga ki utu ina gilunga subali kia gajumi gaku isu makku ii tuksi aroma gusi tuksi arati tema li tu ina lorsima yara ki utu ina gavanga tuksi uti lar lagi nain tema li mga isu masinni tuksi ala orta lalloni tuksialortego tema tuksialortari tuangat takanna matu sivanortu isirumajokarpalukto kulaanikkatta sunava taakkua tuyurmi vigijangita taikani illuna kakortani pingi uasak vingit annoraamu uasautingit uasak vingit aulauterlularsimangmata aulausirigalammi iqqanaajareartu toqalorsimangma agviarasuktu sunauva taina angna ilaga taikani tuyongme khatakalaarsimangma illuling miutarmi quviasuummertualuumma taanna aippanga uqautitoarmagu tuksiutilaru lavungunaalat tatoangat taina arna quviasuummertortuaraalolluni tabbaliasi kappiasut jualeerivunga quviasuttualutuinnarno imaanagligusukkutilli quviasugunni khataunguaqajaqquyigigaluamun sunavvala quviasukkami quviasukkami pigami teemaitju asila asuli tuksialaartinnata ela tane isqaw yoshinawba agbeerotina sulerme yugalo kisiani tana uvanni ilakhartu imali tinalorsimangmiyo quyanali tanna taimali lune atano alorsimayu iglorosermut tuksi jiyartorluta taununga tuksia riarluta tabbakappia surjuaraalummu tikitaugivunga iglorosialutuinnarmut iglorosermun ela mattutijaulluta tuksialermiidugun kappiasunnikum sangiyumu tait kappianarnerpaangoq quyiyumu tikitaulorsimangmiyunga taakku arna saninniittoq aippaata sauming manalaani aippaalu taanna tuksiujiyoq talippinni tuksiujiyolorsimayunga ikajortautiammarialuklunga kappiasunnera malillugu tammartunu ilagijaule lungaunnersimallunga ukuali ineralakpangitti ukuali uvangaatorpaktaalunginni atoqattarunnertun tuksiartituinnattian ingittiaqonnarlutillo qiaruyuinnalerpallutin quviasittialerlutin quviasulerpallutin qoyanaunni tammaqataoraaluglunga isumagiyunnaarpioraalulaarigunga is taimaalingallunga asila angituinnalilaarsimayunga tuksialeratta qiaqaaloqamanga illualunni anijunnalaungitto qias qiaruyuinnaujallilaarsimagaluarmayunga kisiani tupeqqajualoqattalaarsimayunga qiasunngualungmi tupeqqallunga taimaatjuularsimagama tuksiujaulaqqaarnanga taimali tuksiujaulagama qiaqaalutaqqamani ilunniittualujaartu anijjualo ajjihangitto tupeqqajunnailittiartunga imanoqqartikaksaugunnertorluunni anilaarsimayo kinguninganilli uqittukuluulluni qiavalilaugama taimangatabba qiattiavaalungmi qiavalartunga quyalingaarnikumut taikani qaaliqqialorsimangittiartanni pilorsimangitanni qaaliqqialorsimayunga sunauva guutiu anerningani uasartaullunga ajjiungittumi taannaullunga suli takuksaungittualuk pirtualuulorsimayo imaaq asigiqquyittialilorsimangmanga quviasugnialutuinnarmi qano inuisertaalorsimagama quyalinniaalungmi ila uqareangali uvangani suli nalugakku taimailinga kainarasutuinnalilorsimagaluagama uuktuqasutuinnalorsimagaluartunga taimaqataukainnaqasuklunga sunauva pijjusirivalorsimangitanni tamakkunanga alianai ruluujartuni piunginnersau piugin ng saong magalak ko ila. Kamo na takuk saong ito alok ko kubiya so katagama. Tamao na takuk saong yukong ito galawa. So kay maanang na yung matakuk sa takuyak saong imman. Ubang alakaw ya katalagama kinakut ubatut piyo sa kang mga nginig. Pisima ya maajingan ni pisima yun. Kaw ya makataktak ka amalaw tukisiya lutik. Ang katakatya siyong mata uban ni kanok ping mga ama. Ila kisiya ni nalulun ni nalunaktok. Kano kaya taba kuyali niya lutuin ng may isu makakata kama uwan ni kuyali kujilo nga imi na kuyali jutilo nga. Mana ulumi kuyali na galito ka nga tipagta ka guti mo. Kisutuin na alo ilo guti ko nga lakta lakslugin. Tema ima ta kisutuin na pingokta si mayu piyulo guti yung akiksiman na galawak magin. Uwan nga lesa kawya malok sa mangin nama agla makuha. Atok taw kong itang ilo, atok taw kong itang iti, mimo sukang naktun. Kau yung malaw si mang iti akakin. Kau yung mabalilagtag ka. Lugtan ilo, ukaw si ugayog to tamadya. Atok yung ito, lugtan ilo, ukaw si uwagpun. Inyong no tamayin nyo, kau yung mayaw yun, nalunang itun, kisi yung mga angin ni. Ila, timik ko lo, ane ang ilo nga le, kuwes. Timik ko nila, ane ang ilo nga, kuwes iti ang nakigat ko. Asiyaning. Pidyo sa kalakta tao si mayo alaw gamali lang. Ano yung magumalo inyo sa kalakta no uti ko maguma isu maksutya kama kisi anila kaw yung mayo nga inyo uvan nun isu manun lo kuya nang ito juwag ko lakton ngulakton nilang utikan na tuwin na kayang nanginig utikan na tuwin na kayang nanginig nila kaw yung magama kuya na kuya gilaw si mangita alaw yung kutetsu mani. Isu manul lo kuya nang itu tu yang ulang tu tikkan itu nak yang mata. Kau yang agama timiku inyu ninyi inyu isi tokan lo uti jangin nama kuya nerang itu. Junun isi kan nerang sa ayut dia kat taka ma inyu isi kalau taka. Nak kerja kerja tarok taka. Kingumun ikaya kanga ma kerja kerja mina suka lo sunga. Kuya si gunil na kat tuin na langlingin ni kanga kit. Merengo mertu ya sungi juga. Ila lima na atok taka uvan nut piu nak pangu yung katongan nulu in nulu. Taima, tait suma ni uktuk tunun ukau tu jauh loksi ma yunga iju yulu mak pertau luting. Ima ili jauh tilunga. Kinau yalung ni nungu yun nang itu ni kai ti jau yu ya loksi mang mi yunga. Atika go kilang mi titakak tau yung. Tapan ili go kubia sugu tau yung maga lulunga aingili nun. Taima ili yukang mago iju yuni. Aingi le alu go kubia sugu ako tikakput. Piuli yau yukaranga inyung mi atau sumik. Amalugu inyung mi tangnang na atau sumik tuku yukaranga. Iku maktua le atuin nak tukaranga kubia sumik ju tau katak tu. Tang nikulu atau siugalua. Amalu tang nikulu atau siugalua piuli yau kano. Piuli yau man kubia sugu tigi yau jua katak tu. Uban ni titirak tau ningani. Piyuli yaw ni nilutay kang nga imang. Piyuli yaw ni raktaw siyungo gata. Piyuli ngitakkan ni alun nun. Kano? Piyuli ngitakkan ni alun gigayaktan nun. Saka yalak tilunga. Tukunga laga yak tilunga lun ni. Piyuli yaw gama. Piyuli yaw gama. Tayman na piyuli yaw na tukakakto. Inu tiluta. Mana kaw yima yaga kakata. Kilalik na ang natinning. Kapya. Girzuak tanginnik. Ukaw. Ukalaw si mga itakalo tayo magkapiyagi yakto akalaw ka makuha surlo. Tuko. Jesus ilo tikin niya ang nialawaning. Tuko yu alaw ga yako malo. Tusaw manak pala kuming man. Sila yalaka yung sunaw bali. Sila yalaka tumin niya kayo giyakakaya kang ningik kalawak tunga. Jesus inga amin niya kayo giyakakaya kang akalawak tunga. Tamak ko taman siya kapya siyo tigi yama angin nagpango kataw na kibalawak tangi. Jesus tikito alaw nagpa sila yang nagpalo. Tuko yu alaw gumalo. Tamak ko kapya siyo tigi balawak taka. Adzakangit yuming. Pilk tao si mayu uvan nin. Imaang. Ako ni gusyong naktumaka alaw walak tole o kumaitu ko nak siya kangan. Kisiyan o kumaitu isulita kanga kuya nakkanong ni nga guti o saka katang mauwan nun. Nalunak sinyaktong ay lakilang may aglagtaw si managaktaw yun eh. Uwan ni Lukatsi tayan vasi nga 20 chapter tayan. Magpersibilo nga tako na nga ukaw tayaw lak si mayunga ima. Kahit siyaw latak tuyaw lak si mayunga kuya siyong niyalong ming. Pititaw lak si magama imailing mata. Anong nuli, anong nili nalang masi kuya siyo tigina siyo. Kuya siyo gitsili atoksin aglaksimang matakilang mi. time ele jau gama ima kangat tau ti tak ti tau yok ju yang ulak sima yunga kubia sung nuk jom magalung isulit ju yang ulak sima yung suli ulu memoti kisugu kubia nak kenak tu ni teku vali anak tak tu gote ukau singin nuk nuk wakati kisuni nalo nak sikkan nuk ma yunga kau yu ma yunga kata kilala kilali ala nitinyi inusak putuni luti gugu timun ila asi jissimatil lugunu taami inni angusimatil luta ijujune ukhawti jawgatta taikane juana sisibulli chapter 5 verse 13 emailing man tamatuminga aglag bigila upasi upiktusi guti om inni ngata atinganon kawji makullusi naksaungitjuming nyungudjangitjuming inusakakatsi upikullusi luguti om inni ngata atinganon takwa tabbabasi pingasun inusinni iti yukjuagalungmi ima khamunaloktuming Ini usuk tak tidlunga asianing, iti yung magalong mi uvan no to kang alat tak tun, kawijak ako tigilaw si mayakka uvan no, o kalalag ko yun, uvan no o kawijilak tak kawijitidlugin. Pijak ako lak, tukisijak ako lak si mayakka guti, idyo yun itabani, o kalimaga tak takka. Asing itsuli, amisukkan niya lugalwa, unnak siya ko tigil yung mayayin nakalwaka, kisiani pibikangilwa katta, tamauna. Ullumila, kubiasong nakatakinaksak, Kuviasungin ng lautaka na inyok sa uluni. Sibul lang na inyutilunga nalunang ni. Taknong na ilang. Ubang inyusingan ni. Taiman na gutiw taing magunalunak tok taktuming. Tailuniuk. Taikan ni taksiok tilunga inyusang na sibul lang ni. Kuviasungin na itukulu lautong. Kuviasungin ni naluyak tumig li inyusakalaw kama. Kunga pa yukatawak wakkalo agilunga. Taimay pangmatali taimay kilunga. Kisiyani inyusaka isulitia lautong. Kimisang niya magalaktilunga ilukko kawiyi magalaklunga piyudyangit juwalungming tukusang niya magalaktilunga tuksiyudyaw ng mun ang ikasulaga mataykani aksum magalong tabat say nalong asiyalugi yaktanganing imnuk tawiyo yalaw si mayunga kiyangin nalaklunga alianay tuming kukitukulu yaktuming iglakay nakpagkilunga ima imialong mipiyuksang nakpangulaw si mangmigama ang ayako yugeksang tayo tuminga piyunak saming imnuk tuyo yalaw si mayunga Kuviana, kuvia sulat tätä lausimme jonga tämän na uvanning te ila teemeli tätä lausimme gama tämä teemet juga ma ullumi. Tukis nak tukse oga tämä lausu tämän na kisutui neli unikka tauju uvannun tämän ming ato tuha kattalon mata tuisan noga kattakki tämän na taun asitut taun pivik juaga lumat silak juami agla kilang mi teemet juma ijujuni okau tauman suorlugo nunami kilang mi inuisa kaka
4: Nereung nekattea kattaku jauvukut. Taman natu saa saaktavut. Inuju nersimadaktuukaruak uri pika anavia piksuusi uroktuk unikaaktillukutu saa saaktavut. Nukkaafiksatinnut tikiteinnuun migatta. Kiseanile nipiliukaksamme kiniin nakattakattan nipiliuktaujuman nirvit ukaariyun nagajakputit. Uvvaruni isumagi jakakavit nipiliukun nagillutit. Kanutuin natteak. Okkuin akattaktukut, nipileuri jumatuin akattaktukut. Kauppat, tusaksaukkan nilaarivukut, nakitteijikin saaktavut kujen namiik. Kauppat, utilaarivukut, onnukattiak nakpusi. Kauppat.

nga sa witsi, CBC Dr. Vimina ala sa kibusi. Daniyo mo po nga. Ulo may pingayon nik. Aw yali ko 26, 2026. Ngutilo ko. Sige ngayalo, 305 ngayon lapit tok. Ito nga sa pagitsi, ha hay. Ulo may naala lang ngayabot. Inuktua me. Sibulik. Di papi ipo, o halima hatiri ko na si kanya mirako halaw dikut. Inutuami ko kapamapikut, o halima view lak mata kumiko akpasi yohak nimat, sakbaw sa dirit sunigok. Uy manak tuli kayikut, hiniyakya si yubinit unno atuin namit. Ula kulo, imak ni kaktaw hatta lakto, takoyaw lilakto gok, nunami hanwi gani. Suling itu mit uhak tu binio walai lauktuk. Papi unik ka lauktu di logo tu saksa ulang ayok. Ammalu ulakut uhali mahatiha unnasikain naribonga katibik ilisak nilikayikut ang ayok kahutingani. Sierra alupamik. Sierra tu sakat sanik uhati di logo. Ilisak nilikayup mitsani tu saksa ulang ayok tu sakat seit. Pinos titak nimit ilinnya vit saluavani huaktami puakkayak tau laalik maguok ilinnya viup initsangani ni huakniu hatta laalik miyuillo asillo tusagat seit ammalo unikka tuaktami naalannia miyugut Luisa kululamit unikka tuaktilugu Umayugyuk tuit, piusiriyaw suwiningin nikt. Aknahotin no siriyahak ninganik, sanayin mulun nit. Ima piusibiningin ni unika tildogo tusaksaw lang ayok. Ammalo, nitsalupta ditsikat talang at sungalu. Dako adakoblome tusaksaw lang ayoy tutabimbi. Ahay, kapidutsi, didutsi, tunga sopikitsi. Ahay. Kutramili, nubuyaliw may yupalom merat. Ay, aku alisilin niya dikut kawi sa kain da ngayon na sa mula ngayon ino na pimino na siya pamilaw imaili ngayon igok kukdra pimi suyo lang ane kaktaw yut ano kilo dilo niki to make 20 miso ngunilimig oko ni ngalo 11 minya ane kaktak sani kilo amilo suyo kalalang ane kaktaw may igok nubo yawalo silo dik Ano kung niya sa dilo takaw lo ni iyo ako ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limig. Uko ni nga lo 9 min niya ng aktak. Umiyoyak mi lo suyo lang ng aktak mi yugok. Ano kung lo dilo sikin ni mi pisimayumik 20 mi tsungo ni limig. Uko ni nga lo 11 min niya ng aktak. Inukdua mi lo, pupang nito mi lo. Aku living milo, suguyo kalalangan ng aktaw may yuigok, nubayaballo siludig. Ano kay hatikin niya sudilo, sikin ni mi pisimayo may 20 mi sungo nilimik. Oko ni hatikin niya may yuigok, 10. Ahay. Ibu living milo, suguyo lang ng aktaw may yuigok, ano kay niya sudilo, nikyulo. O aniyulo, ike, nikyulo. Kawangan nilo ako ningani 30 mit 50 mut sungo nilimik. Oko ningalo 7 minya nakaktaw suni. Salo nilo, nubuya balo lang nakaktaw may yugok. Suguyulik palaya lang akalwak suti unusa. Ano kun niya suti lo, oan nilo kawangan nilo ako ningani 30 mit 50 mut sungo nilimik. Oko ni haklo tilo 8. Kaya siya miraklan like milo, nubuya lang nakaktaw may yugok. Suyulik pala yung alangan kaktaw stilo. Unusa, ano kung niya stilo? Kawangan niyo lo ni Giyolo. Ako ni nga ni 20 meet 40 mod. So nga nilimig. Oko ni haklo tilo? 5. Huwak tamil lo. Nubuya liyo may alangan kaktaw may yugok. Suyulik alangan kaktaw stilo unuak.

0: Dr. Gia, tämän ulikkaa peru nädei.
1: Nunelitte kamarimaringa nunelitte kamarimaringa tatungalinga uhakpiro mani kumiru akpasuya hama sakaulirik sunle tuwikallarik sunle mirakpiro mani wikpil manakpilirikini yoskipol emmalo landing craft version we got the road to me to make it to show to the next bit to not come on a recipe because we should we should taktik tak suru one third in no tak suru tagen ni dokti takti lo lak mat takti lak ti lo khapa tu cho na ma mo khapin lak tin hau bun le ni te kevi si lak ti wa lo 5 third in la ka ni 6 pa yo si kevi si che na min na pi lo ri tin na te yo te lok tu imak ni lak to te lok tu takoy manak talaga yung lahat kasi minin natin lang nunami takoy mo kami anik ke lalo talaga mukso tirilat pa mo sa mati
0: ay taga salo to binyo kalahok to kin na uhaga nga to binyo to ni
1: sukoy sukan ng tiyalok to mo taman na ting na lawak tito lawak to binyo ilasima yung katalok sting house report sudah mungkin hal agak tak setuju ini berlalu. Terlalu ngapuk.
0: Tagali suka tu saya me kini ya gaya silau tu. Ak si macam lok ha kini ya ti.
1: Kini tu me mungkin mungkin kita kau kalau share matan mungkin nak. Kini tu me mungkin wajan kelak sudah. Tak naik si macam tu kata usul umat, si nak kita suruh memel tim. Si kutu saya no mel alat tu kalau polis kena lihat kereta sek kereta sek tu kata lek sudah. Yes tu buat apa itu sulit. Ini pinen lihat kereta sek cengol lek sudah. Kena ngau pinen tu.
0: Hai. Uhau si cahaya nak cahai. Ayuhi riago ditchami uhali manio uimanak tunio mitani bimmario ningani bingua ongito ningani papi
1: suna false statement loro su peaceful recognition queen in my criminal offense from my false report leo tanika patapinaksa tene tene bimmari ni uhati ni kingani hasti ni karunna na pini tenu very severe consequence. Let what I could to have not to criminal offense asylum and they must have looked in the after me got to the Phoenix.
0: Then, uhak to be new lock to Kamagaya Lila on a tattoo, police kuno.
1: Police could be met me in the honey little Namata or the key care of me number. A picture Aulat araksin ng mga ata. At sa katang nitaka, pinsyo ko si lokto nilog, takwa nilo, tiga siya marito kata, tamata, kulisi wood, ang malo, at konaksimay lari yung first responders, and their duty the nurses on call, tiga siya marito kata, tamata,
0: Apik sudik kay kwa nongong may mata dat cuma mitsane ilaga ratsaha ko na tsaki papi.
1: Apo ilaga ko tsaki mito nga na kumi.
0: Ay aso ko na kumi makayalok pinaswat sa utiri kung nasilok may katsi pingwa kong ito alam mainusik hamalo isimay na alo sukat dumi pinaswat sa utiri kung nalawat si inuktuwa mayo yusik. Nak kau mai papi tu sakti sekunder sekian nama kami.
1: Nak kau mai ke?

0: Mana ukalima hati kasim mejonga Sierra alupamik kativik ilisak nila gajikut ang ayok ka hati nga. Sierra ngay?
1: Ah, kanyang ngay.
0: Tusa katsahak pala ibisin na ilin niya nila gajikut niya?
1: Ah, dako ang ukuwa ukalok to kumatsubipig yak si mayo to kaulagalo metilu ilin niya bi hanwili nga likna nga ta. Ukalok to kumatsunga. Tigya si bunga, apiri ko matuwa ko vinaya kapi ukari ito ako ma... Ang tap ko nina. Te matsena, kagutama ilin niya biko te karata 18 nik, tatitsutik, ano na vini. Tap ko na nino na lilimani, ilang imakoni ilin niya ba sa kalama ta kukinak sa milo pokto na sa milo ilin niya vini. Tap ko ilon ti ilin niya vini. Takkan tak kimi 12 ni cuta kulil lumak kulumi ukui dilau yung ni mata aduin na kokti na kakalwak cuti ilnya ci pigi lau katik ukuo ka ken siyak ka pinas kita kamit nik tungos di sinakalau yung ni mat aga 3 mi 7 mot 50 yung atanot aulat sinila sabi mi pinas di katinga kita ulau yung Montreal mi ilin niya ito sa lamalo hanito na nga nino na biyo o habit sa tik ito nakasit ito kwa tinas ito haktut ilin niya siya ngayok hanganik tungalanganik amalo ilin niya biyo kamayin makinginik takwa ilin niya biyo ma italin na galawalo sa tik takwa na nsena lo ulo ni ilin niya ito yung halaw yung niyo Montreal mitsena 35 unga tanot pinos tiyo so ilin niya din ikayok tiyo stik tako ninalo ikayok daw gila gilnik ikayok tiit ilin niya bihatsere hak niya malo amalo salak ha hak tali magmaul ngayon ni iso mo hanil niya sere hak niya mapitsu kibitsu bu tako ninga ukabi ulaw yung ilin niya daw gila kundi halaw yung mili unga tanot 50 net sita kamit tuka tibin mi pisimayo ni Canada le mami takwalo nuna behan ito mga disa tito uti halaw yung misti man siya mi tuti tamaw nga nuna bin mo kaya law katit takwa kikis tito law yung mi han ito mga nuna bin tana atuti yaw hata sungulak mat akaro ni hatsinikiya Tuso amang nga siya sa tiki kata si mami matayil niya siya ilangi sinitatole street tatamigami anakas din na kata si mami matatako at ay mito ko nagi tiki lang din nagi il niya siya takami niya tisak kitaw sa ang ulap mata inang makilu ilin niya tao bingani ikpasani upuwi kaya halaw tut takwa pingasuyok to so ang may matay ng maki ilinit at awingit no nalinit takan sa inang utok inutuwa may kutuwa may salo ni puwak may tumikutuwa kapin ni takwa ang so ang mata ilinit at kasun at sige nito ni ilinit at kasun at supi ang malo lihok yung lima oktun sa mitan lima may secondary files ni pitaka so ako makutik apin na wito to siya sukyo lima kisya ni tapo asing ni pinatsuwa sa nuli ngayon lo iyarok sa niya asing ni lima ni isulit talihasun so na mga da man na o kami tuntak ka na yakti ni nakian lang sa mayon so na ilinyewa tsao lak may mga da kung nalwa siya ng umiyok tamani huwaktami pigilaw yung mata ilin niya biyo nuna bilak tangan ni pinasulok sutik yuto kay chulay mi pigyalo itin lugi buwak kaya kaya kasung may mata nuna takto tay may lilak mi yuko tamani hangawlak pa September 2 10:30 nga pa buwak kaya lak tugut hataw lak tunga haw yung mayo nga asingilo tako, huwag tami, tapon na kaya akong magutik, tapon na kaya akong nasialak niyo. Tamani, sana yaw lagi kaluak kilubo. Noon na lagi, sito ak matapot, tayak niyo siyo, may ato kilak to ko. Ona asiang om meyo timmarin lariotsune takkaneaqqa gumi niqoaqna siuqattalangaqatta ilisaqni lerigitsani nunalimmini September 29 takkua niqoaqatsaliulaartut niqoalaartut ilisaqni lerigitsani ammalu November 18 mi niqoaqnaulaarmiyu kativik ilisaqni lerigitniu Kikatok tisangin ilikatsuat siya kunalalagibot ilangan ipiyak na itapalo siyong ulat man ilisak nilagay itakaswak ni nunalin ni imakilagay mata ilinetit sibonit sibonit sa tuwagat tigi ilisak nilagay ngokaswak siya lako yinagibok ammalo nunalmin ni kikatok tingokaswak tuti unasiyang umiyo ilinet siyi namas ilinet siyi nianik Suli ato ti sorile rapigwa ka utamat siya agas fong utilogo 41 ni ilinit si itarin may turo ti halaw yugo 23 halo na to yugo ititulo 18 inaktitut insipitara soa ilinit si itara soa siyong ulat to katibig akaro limak ilinit si itya si oksuni ay rilimiti siya na hata si magaloksuni Kanada mi amisuil niya tiji no kayak tibu niyo tuluita na pinayal tamulak ito lulok si mama. Aka ni ulo yung minit. Ikin ni sa ugalua 59 ulo yung mataka ni il niya tiji tari may turutig ilo yabu. Man na 41 yung siyo mi si magalapit to. Aka utamat at tiji siyong ito palo mata. Noon na vimil Pinasukakta ka so ako na siyaktut ilinit siya ni inangit na iyo gumagutik, ilinit siya gumagutik. Itiya ka so akti siya gumagutik, ilinit ni kayokti gumagutik. Ilinit na bin kutit sino, ukala ko na to si, nun at sino. Tako alo, pinasukat siya, pibali ko tekat siya siya. Ito ay may lingat mata, iliwa so akatakit siya. Ilinet siyo nak may ilinet itaw siyong umata. Ilinet siyo mga so ako nalaki siyo ino tunay. Ilinet siyo lakot ang lakot sa mga ikalakot. Ang maloy pa sana ni awlat siyo nakto ni ukunan ni nunalig ni kingo matsingin na mayugot. Uwag ni tumi. Ikaw si bimi. Kamay marik ilinet bimi. Ang maloy. Ilinit siya ngayok hangat at tungaling ay kakpimi. O palumi kamayin makik. Inutuami kamayin makik. Amalo. Ilinit siya ngayok hangat at tungaling ay inalimi ilinibimi. Tasiuyami. Ilinit siya ngayok hangat at tungaling ay. Umiuyami lutay matsenak. Ilinit siya ngayok hangat at tungaling ay. Tapos uli. Inumetungin namin yun. Iligasok piyugun natin. Dakwa ilinet siya niya ni su tsukata magutigi tsuwaki batigi na ni Quebec mi ang malukan at alimami temeto ngin natut at sige so ngong ito palo eh akago tamat teksa man ni uto tigil ko 2018 mi 37 2019 mi amesok to ang unang pavin ni 84 2020 may huli lumakulo 12, 2021 may 51, 2022 may 77, 2023 57, 2024 71, 2025 59, 2026 takanekago may 41. Then maatigin ito supaloy. COVID na utilogo ilunet sa yun niya loak sa mga nitugo. Aula loak sa mga matatayt sa mani. Aula ko yung loak at ilo na mutuin na. Tako at agata niya isak to tilok to kumakaintak ka. Pinmaki yung matini ko na ulak to isak nila kini. Ang malo na naliyo ilunet ng patikatok sa mga commissioner. Niko at nalalap ni ma. Isa magkaso ako to, siya ako na lang abot. Siya ko lang ako, manakop ni.
2: Ah, hi.
0: ni ko aktau ko magayat sa ni ko ti pinaswa ka tsangi hanoy tuso ng ba kami sa namo
1: ni ko aktau ko magas 18 niyo kyo halaw ko ni amalo piko yami malitsi mang ito tayo lo ni criminal record hagay hang ito amalo takuto ha piko yami tili yaw lo ni naman ni yaw lo ni aw ka mga mayangak mga mituin lo ni tema ni ko akatsaw katikatuwa ko ni ni ko akatsaw ko mautimin ni ukagayak tuk ni ko akatsaw katikang ito ako ni ilituin na lo ni tema ilin ukagayak tuk
0: daga init sa nga inohang ito akpa ukoy nga tuin na ngusut to dan na init sa
1: ni ko akatsaw ko ni ko akatsaw ning ito akmata ukoy kaila kaya kasuok ulo ya kasi kaya nato natin na pilogi ukoy kaila kaya kasuok inongin ningan
0: ah hay abig sudik ka na kumay mata na kumay magayala ulo lang ang kento uhalok to kung nasikin na mga bi Sarah
1: ah na kumay pibitsa kitaw kama

0: Huomenta.
1: Hei, unikka duaktumi tusaa syrivuut. Tänne on Luisa Kulula, unikka tillugu uumaju rio inui piusi tuhangani uumaju rio tunit. Aknalia riausuut, ammalo angusia riausuut, suli aitu siamini. Ila uma jago tamene aitu ria kasung mata akna khuti minut sanai minulunid ini piusi to khangane unika dilogo tu sak saus miu
2: te chamane uma jago to agami akna khuti minu ko bala mata sunane june to inale ma chen piu yune khirni ta wala mata te gyan ni ari ogami anne gyao gala te nago anana kongannu Aitu itu tahu belum mata. Alit tu dia waktu dulu timnya ni pijak itu belum mata. Pijak ni itu ada belum mata. Ni aku ngagut, isa aku ngagut, ni aku ngagut, papi ngagut. Jemaah nanti aku mekbi, selimai aku tiga mek suci. Agni alit tu itu tahu belum tu. Alia soalnya alat suci. Isumainya alia suat suti. Umayo kayok toko matay meto katta si mayo. Ang usi ang idlone, ang nali ang idlone, pisa kayok mata. Tema, ay tuto katta si mayo aloy. Ang nakuti minilu tayo sumani umat. Ungitaw tari bat suti. Ungitaw tiyo nakaktaw ma. Kisiyaw tsuni, harlingin na harlikayangin nyo at aguti. Tema kasi ani, tema di titaw luni. Kang usut tu ano galo ako ni umitaw tu ano ni kasi ani tema ang usiali tema ito kata si Mayok ang malupis tiliok tu ano tu ni at kang itigot kaya kata si mo tema ito kata si Mayok ano ito suma na inuliya man ni inuliya hamak to wala matang usiak tato ang naliak tato pis tiliok tu ano kata si Mayok Nuja ketulio kata si macut dulu. Isu bagi lok sama ni bila kalangi tertinggi atau tak kata si macam orang di lok telunga. Tiap tak kami lo, yang disulai kami lo. Aku tili mata aku lo apa ni atok suci, kok tujuh ane. Tiap ane tertidur tapi aku cuta ane tertidur tak kesiane. Tiap tak kata si macam mata anak kawan. Itu si macam kita ni bila kata. Ijak siapa baca, hanya mak ilmuinga tu puasa ane, okey kosila me, upengah kosila me, temat tu di tahu hatta siapa bumbung, unu angung itu angmat, tengne suli itu angmat, anak-anak bu, tema kau yang bagi aku sedi tahu semang itu puasa lo kata, hatta siapa kata le, Allah le okey kita puasa lo kau yang mabalok mata. Ang ayok hangit, sunat akalok mga at sige niyo niya kalawin na imaw. Tamat sumangon ni Kapunga. Tema, ang naliya ka kami, ang usaya ka kami. Piyok tumin niyo nito ang mga malunin. Kailan ko suktaw ka ang sapat suni. Kailan ko tiyo nakaktaw mata ay tutin. Pitakat siya gito alo-along mat. Ay tutaw ka ang sapat suni walang mata. Isu main na upi ko suktu na ura na hatta si manak ko. Tema ito ni uya ko lagun na ito alok sang ito alorak tiluta. Solo silak to asimin nga tayo suma na utilu ko. Mana suna to ina alok alok mahalo na ati dupi usak alok tiluta. Ito dit salipo ya alorak tilu wa kitu jo alok asan ni. Suna rio ko lor mata. Pichu ngutte ko na ito. Ayo waktu arom itu teman nanu waktu asyik yo, halu nanti tu, pusingnya halu lagat ta. Ayo kematunya pada waktu, sunanik pergi kami, itu tiga cuci ane, nanti lo, pusing halu halu mat, itu tiga lugu kisah ane. Tama ko umur jarak tu lima kali, itu tiga jauh cuti, pusing kerja kata si baju halu. Aso ila piyo siyo tuwin na tukot sa katasima yung tema. Tema lutan na piyaka Kinyok sa tawya ka siyong matay mga ame alok matalone, tupi alok matalone, ano lang mapil lang may pinasyo alok mata. Pukta sa nilone, mitsyo alok mata. Te mata na amaktok, ululi mata nito amaktok, amakto atok, suna to agalap mi, piyuyubin niya na to agalap mi, pilitaw mi sunitisiyanik. Pilihutin na kaktaw si mamiman ay tuti amakto ato mo. Ang uti sakwa kaktaw at itaw hatta si mayo hat siya pinyi ilwito along ito mi tema awlay yung ito aro tungani pa ito siya mo bunga. Tamak ko apila kaya na yung pinasa kaktaw hatta si mamata at suna at sali kaktaw alo lakamilyo ang uti tapitang at niya hungata sa niya ni Pigyak Suti. Taan na surlo ni niya ka si Tsukuta o nung alima kala uktyuk. At sunata niya wakata si Mamiyo. Abit siya lang ngayon alo Tsuti. Pita ka niya kaminik. Tema, taan na at sunata niya ang utilo ni ilangani. Kitsuki ko na to alo kata si Mayo. Ang utisi utiyong mat. Ang namo ko siya na pinaswak tao kaya katangin man. Takanak to alam matapimila kaya na yung city joy. Ikayo kata si mayroon na ang namin ni Atsunat sa tiyo. Kaya niya makata si Maribuma. Ikayo ulit siya to aloy. Umayo kami. Taan na tupil. Upang nga sa umman. Aki liok subo. Aki hangman. Sa atulianik. Aki unakastanik. Nikay aloy. Itatok taro at sugit. Namo ko na doon ay lakangit taro at sugit. Dahil maaki mo ay walang mayapok na saan ni. Matali at siya minilyo. Miksulubo. Miksalubo. Matali ang ilak kami ni. Oksumit. Kipyalubo. Uyutin lugit. Uyutin na gilu. Dahil ma. Matali ang hata si mayot. Manali. Hata guro alpin na no matali ang siyong ulap tugot. Nagsasak niyo yung mamatatapi yan eh. Mamaktulutwaro kaya nga awla niyo nga. Pigil na ako sa mga matapan ni okume ang walaktul. Isumayin na tikitaw kami umianot. Hilalo ka binabin ni Nico alon ni. Mitsa ni. Ala matatoy na ni Nico kakata si mamata. Ubit ka utulungan ni Biyaksa. Ni Biyaksa rutukon na itulungan tapong makala kata si mamata. Tay may tunin ni Kili alo katalaw si Mayo Kumil. Kagit suyo sa niya ni, ganit luto rin itang ani. Aula si Mabiyo siyong itaklo ni tayo na, o Kumil nung nagibala o tangan, tama nila kasi ani, itibiyan ni kagit suyo, aula si Masyo walang may mata, tama na inyo ulilang nakama, kagit suyo, ukiibing ani, tulilok si Matolang itakatay, mga inyo ulilang nakama, tay kanigom na yung nakama. Tuglilok sa mga itang na ito. Wala pa hakto nga. Kanyang suya sa niya ni.
1: Hi, Dan. Isulim mi mat. Mana ni Chaluta. Titsi daw kanya sa kibunga. Akpik Jam 2026. Ngulaw yumi. Takwa kalah lead nunat mute. Daba ni Greenland Museum. Tusaksaw si mayu mako ni. Ni chalutta diluit takwa na ko nani rock

0: Hei, nå kommer jeg med realo. Nala kunne si kjenne meg ut sølle med tutta vittilunga. Haupat, han ringe kutta. Du sak så lagt du så i bunga. Oi. Hei, manna. Sikik no jamo, nama si kutta o mega ma. Sulli uko, silen nye dikku hau isa kentang e haupa muling ayo inu nabi minun at siya bumilu imailing ayo iguk. Kutra rapi me, suruyo kalalak nye nirakdak. Nubu ya valo silu dik. Oko ne haklo di luguk. 12. Sani kilo amilu. Nubu ya lak meyuguk. Mini dun nare hakso di luguk. Anu ya lak nye nakaktaw sun lo. Nik yitu mik. 30 mit su ngani di mik. Oko ne nga luguk. 12. Umi uyak milu. Suru yu kalalak meyugu ulango di lugu. Nubu ya valo silu dik. Oko ne nga lo. 11. Mi lak nye nakaktak. Inuk tua milo nubu ya lak meyuguk. Mini tuin na kaya hak suti lo. Ula kut ammalo. Suku yuli tuin na kaya hak suti lo guk. Hiti ka lagi pat. Ammalo. Hau ma lak mingan kaktaw suin lo guk. Ula kut. Anu kalo ti lo. Sikin ni ulo nik yu lakon ni ngani 20 mitsu ngani limik. Oko ni hak lo ti lo 11 nguyumik. Puvang nito milo nubu ya lak meyuguk. Suku yuli tuin na kaya hak suti lo. Ammalo ula kut. How malak niya nakaktaw sunilo? Ano kalo tilo? Sikin niulo, oan niulo, ako ningani? 20 mitso ngon nilimik. Uko ni haklo tilo? 16. Ako libin milo, mini kalalak niya nakaktaw miyugok. Nubuya balo silo dik, amalo. Sugo yulo tiyo na kaya hakso tilo gok, hindi ka lagikpat. Ula kulo, how malak niya nakaktak? Ano kalo tilo? Sikin niulo, oan niulo, ako ningani? 30 mitso ngon nilimik. Oko ni nga lo, 14. May lak niya ni kaktak. Ibu yibin milo nubu ya lak maliguk. So yuli tuin na kaya hak suti lo. Amalo ulakot. How malak niya ni kaktak? Ano kailo dilo ni yulo kabangan ni yulo ako ni nga ni 30 mitso ngon ni dimik. Oko ni haklo dilo 8. Ngo yumik. Salo ni dilo so yu kalalak maliguk. Ano kailo dilo 1 ni yulo kabangan ni yulo ako ni nga ni 30 mitso ngon ni dimik. Oko ni nga lo, 10, may lak ni nangaktak. Kayang siya may rak ng lake milo, sugo yung lak may yuigok. Ano ka lo tilo, kabangan ni ulo ni iulo ako ni nga ni 40 mit 60 mot, sugo ni dimik. Oko ni haklo tilo, 6, ngo yumik. Huwakta milo, kangik su milo, sugo yung kalalak may yugok. Ano ka hati ilo tilo, kabangan ni dumik 40 mit 60 mot, sugo ni dimik. Huwag tami o kuninga 6 milak niya ni kaktak. Kangak sumilo kuninga 7 mitilu. Aw palumilo suko yung lak mayigok. Ano ko lutilo? Kabangan ito mik 30 mit. So, ngunit mik. O kuninga lo 9 milak niya ni kaktak. Tasi uyak milo nubuya lak mayigok. Suko yung litwin na kaya hak sutilo hitigaligi. But, ano ko lutilo ni yulo kabangan ni yulo akuninga ni 20 mit. So, ngunit mik. Oko ni nga lo, 15. Tamani lukut jo amin nubuya balulak miyuguk. Suku yuli tuin nga haksu tilo. Oko ni nga lo, 23. Miilak ni nga kaktak. Kayang suwal jo amin lo, sikin ilak miyugu nubuya lo tilo. Ano ilo di, 1 ni ulo, kapangan ni ulo, ako ni nga ni 20 mitsu ngundi limik. Oko ni haklo tilo, 21. Ang guyumik. Aban lo nunat siya bo mi na inami. Sikin ilak miyugu nubuya lo tilo. Suku yuli tuin nga haksu tilo guk. Ano kalo tilo 1 ni ulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 20 mitso ngon ni limik. Oko ni nga lo 18. Hope deo mi lo ala kilili o milak mi yuguk. Ulango di lo ko. Nubo ya kalahat talo di lo. Suko yuli tuin na kayaks di lo guk. Ano kalo di 1 ni ulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 20 mitso ngon ni limik. Oko ni nga 18. Post bill makkobin mi lo sikin ni lak mi yuguk. Nubu ya kalahat talo dilo hiti galegi pat suku yulu tu nagay haks dilo gok ano yulu di 1 ni ulo kabangan ni ulo ako ni ngani 20 misyo ng limig uko ni nga 22 nusik tiyan ang abasi kamat tiyan ang abasi hong apasi
1: Mayor Powder Vunga Inuit Unikangin Lit Tusak sa utitizyo kataptu nga CBC Ukel Taptu Mi Podcast Good Akago ni Makpuni Takwa Unika Tusak sa ukatak si Majuit Namiguluya Tusak sa ukatak si Mamata Adyong itikulo Daman na Kuvenak Tumarelo Tusak sa unamata Nalagun nakta si CBC Listen Good Ubalo ni Podcast Good Kaujigyan nakta si

on nagsakunalag to si to sa examen CBC u kiyoktak tumin ublumi kitaw til lugu August 26 amane katiginak tapsi mga Robert Kabitok.

ila sibulla pamisila kanuin nasi ya mga atak tamani kibaldang mit kalma lalu ila kalma atak kit piga karti negutan metu saik sad tikin ya beni piga kalung ila unnuk nu iya naak tok oang nalu ni go 30 uni ni atmani 9 milu ni akago sakin na kumak tu gok oang na kumak ni 20 mit anu ikliya o mak ni blakut uni ni atmani 15 milu mak ni Kansana mena matkia jo mite mon nuk nu ye na tu go ang nelo ni go 20 uni ni at mani 9 miluni aka usak na go mak tu ang na go mak tu 20 mit ano I clear o mak tu black good uni ni at mani 14 mi go mak tu ti igluri ga jung mili un nuk nu ye na tu go ang nelo ni go 20 uni ni at mani 7 miluni aka go Second Nero Martu Gork, Oang Nero Martuni 20 mid, and we clear Martu Tau Blackwood. Uni Ningatmani 14 Migu Martuni. Kamanit Dualit Unuk Alang Nartu Gork, Oang Lunigo 20, Uni Ningatmani 8 Miluni, Akago Second Nero Martuni, Oang Nero Martu 20 mid, and we clear Martu Tau Blackwood. Uni Ningatmani 16 Migu Martuni take any. Kamanito amin. Salang mili unnuk. Nuya naaktu gok makutuin na relik. Kasi ni go unnuaw alalak pala naaktu. O ang nalun ni go 50 min 70 mo katal ni. Nuna yung niat mani 7 mil ni. Akay go sakin na kumaklu ni. O ang na kumaklu go 50 min 70 mo katal ni. Nuna yung niat mani 15 mil kumaklu ni. Now yan ili unnuk alang naaktu gok. Oang nalu ni go 30, anu iklia ang naaktu ni 20 mut, uni yung naaktu mani 6 milu ni. Akayu sakin na kumaktu ni, uni yung naaktu mani 14 milu maktu gok. Tegwata koi salute min na yunna sige yaw ila. Tamani ki wala min unnuk, ama akayu.

0: sai si la ti sai si mit ma ka tan ng mit da ko in yat lu sa ni sa ta wood ccr ila te ma ipak sa ka te ma ya li la ma te la ta ko nu na wut tunga vi kut ka ti ma ying te ke ni ka ma ni to amen te ma su na ni ka ti ma ji ta ka la ma nga ta sa ni a ti gu
1: kai ma yang na ga ma o va nga gloria atana olok se ikibaw ta kayaw na ito nga nunabot ito nga bigkot ang ayok ka kayaw blo nga tamani katlimanak diluta ublok pinga ho kamanit to ang me kubaya hulak ito nga kubaya hulak ito go tamaw nga tamani kamanit to ang me ito nga huk ditaw tsagap ta kubaya hulak ito talo tamani katima hiulo agap ta tamani Lau kima yung awa galo akang ahaga yag. Kuvena kune utang mi yugo. Tamao nga katimayak tulang mi gapta. Nunabutung nga viku. Timakota ilangi ikanayak tiyo pilagayi. Tiki himalok lutik. Kuvena laki loktok. Inuit Social Cultural Advisory Committee. Advisory ng unraktaw yuk. Mukatimayak tulang gapta. Tamani juta kalang mi yugut tao, nawak tao, hapag tilunga, ilin na ako tiyo ng mo, ilin na alaw na tamani, kubaya ako katigi, yak tulaw kaptigo, niblilaw klunga, kubaya na lakalaw tok, teko, ilin na ako tiyo ng mo, ilin na ako nagtulo alaw mata, tamani, kamanito ang mi. Nariyuk po nga, tamani katimanak tiluta, Katimani katcha nang neptinik ammalo okallacha tuluang nakluta tuhacha tuluang nakluta okawhiu yumak tumi ubacha rugaya okawhiu nak pakka hunanik okawhiu karumang mangapta katimat juta karumang mangapta tamani tiluta katimagya kaktin nata ikaitit chigwak tunga Matna lakik lungalu tuhaya katsagap tatamani. Ikkaitit siwak lungalu. Ukallang niyagangap ta. Kanig jomilu ta. Inuk dito huna. Microphone mo. Tukihiyo mayaw tiyang niyagap ta. Inukatip tinno. Tamani tuno ang makakitaw yatigo ilaw yunik. Tukihiyo madjutinik te kuninga. Kaya nga tutnani, pitalik, tawa ni tunwani tuni, bigya kang narawi, ikanayak din o pilagayin o apiritayli na ngiputi. Tuniyaw yun nang nagtuti. Tukihiyo matiyang narawit, tamani tiluti, tuhagyak tok tiluti. Chano,

0: tăng nạc tên lợt đi. Ô ca là hà loạc tài lên nạc bộ đi. Ê cao mà nạc bộ gồ tâm áp ta. Tu hai vô, anh ngôn mặt gà cắt tăng mặt ta. Ô cao hẹ gặp tên nè. Thế quả cả cái tao yết gồ y lao yô. Nè gọc tù loạc tù tì cắp lô nà tì tù. Ô bà lô bà y nục tì tù. Tu hai hoang nè gồ vẹt cắt tì mặt tù tì gà nạc tập tên nè. Hi vô năng nè tóc. It's right at the bottom of your screen. You can select your preferred language. Katima tiluta, katima nak tiluta, ublupinga hut, ajiging ituni, makukuni. Ika yok takaktang narap tatakwa, kamanito, mutant na basketball team, munaraktao yo. Mito, matnak pavo, basketball. Tunga hut charity. Katimanak tiluta takwa na ikayong naktut hunamang mi imang mi katimayi piwak pata tamayak kami kafe mi piwak pata takun tak takunong amak kuktut na ano o kamak tang nakto takwa makuktut na tamani tuhi tunga hucharche tamakwa katimadjutivo kinaro lutigo katimadjutigi naktavo ublume akago kaupat ammalo akago ungatago o kalima ka lang na kake kablo na dito de ko kakitaw yat tigo ilaw yu tuki humat kataw tiyar ng mata hunanik o kawhe kagumang mangapta o kawhe kang nang mangapta ublume akago akago ungatago gulo approval of agenda number one tugla number two approval of previous minutes Executive Committee Reports, Closing Remarks, and Adjournment. Tamakwa, tagba katimatuti kinaktavo, ublume, akago, akago, ungataanlo, gullo. Tunga hukta kolang meyaka, Jean, si Myla, tamani, inna kayaoyo kamanituangmi, uingalo, tunga hutsarichi. Ukwe rotige kaktu luak tae tukernikko jin pigaktu luak tuti atuin nao lakobi tunga hutsare matna.
1: Johanna punga e. Tuksea katiki kluta. Ute atata kilang mitutti. Kuyagi yaptigit. Ublomik nutami kaitsing migabit. Atong neaktaptingnik. Ammalu unnuk tumu atong neaktaptingnik. Ammalu meanak hinernut. Koyali yugun ang iyumi ukwa tamani tut katimayak toksutik. Tun nga hot siya kublugit. Uwago tamani no nakaktugot. Tun nga hot tit siya kublugit. Tun nga hot tit siya kubluta tuk siya kublugit. Ammalu tamani tilugit. Ilay kimaksimayangit. Kanoin nangit tumi kublugit daw tuk siyo tiyawot. Kanoin nangit tukot. Tunihiyong naktutugawit. Ammalo ay biksang na makikpata ang ilkat siya kublugit uwa kumignot. Uti atata ko yagayap tigit. Ammalo taw nunabot una tuksiyo tiplugo ahing ilo nunali tuksiyo tiplugit. Taib ko alo ilay halaw to tamang mi tuksiyo tiyabo nunaling ni. Hay maktitaw kublugit hay makhayong naktutugawin na maktumit. Hallelujah. Nektoktap tigit. Koyagiblutilo. Inuheng mikto ni himagap tigot. Ikayo katigigong nakubluta. Ino katigigluta. Ilanik ko ayong naktub ko tugot kihaya nili ikwi anigo ititsit takabi ko yagiyap tigit. Uko atamani katimaniak tut ihumangit tao. Kahot ik himalugi na ang magtumik. Ihumaliong niyang mata iling nit piyumik. Ino ko titik piblugit. Tuksiak tugot atatak. Yang nito ako po Jesus Christ ating agot. Amen. Amen. Maana Jesus.
0: Yeah, matnak pagitin. O lang may ikitiyo lo amelak tati.
1: Pigak to lo alak to nga.
0: Eh, pigak to lo alak tati.
1: Ima, kaya ni kok sa huk tumulong alo. Iglo niya, ila iglo kayo at yuan niya ayong naktuyak taktutong maliuwam nuk. Ila ang ayo lao kalu tamani ng ilang maing na kayo ito tulikap ta. Pingwak titsiblo nilo, pitak titsitakso ni.

0: Inginagay yung tutula o alo aki magapta. Kihia ni uktong ni ato nga. Atong ni atat ka uktula o hinaklo nga. Ayong nakpat. Ingnaw lo ni ikitakyo alo ni atong luwit. Ikiang niya. Ma na. Patak tak lo eh. Kung kahubong niya niya kama. Ano sa iba alo ni nunahan ngayon. Ikit siya laki na lawalo ang mata at maikumayo walo ako li. Huwag nga uog tumayak na yung lakama. Unless President want to uog to. Ima, ang baka may tuwala, sinang may maignaw mo ni.
1: James, kaya na tamanik, tamanik ta. No, tamanik ko, ima. Tamanilak pa. Niblak din na kap tigo ila niblak fik niblak to lang na man niblang na to a tunga huk te kata walok ta tamane kamani to ang ni katimatil lu ta tuki hiu makoy yung a tuk to miglo e kalung miglo a te na nakita ang vit na he ablok ta kablo na ti to food bank society muna rakta o yok nakamiglo kalung milo no nabutu nga bikku ti makota tu ni hilang mata inung no abik tok tau nak tu ni atuin nao lek patapang nak hemat cha lek patat tu ni kayo mak tu kamana kamanit tu ang meota no to ranga nak tu no nabutu nga bikku ti makota ningak lo ni kuyalil lagik tu tamang tamang atunga huk ti tau niptinik ammalo tunga hucha ko yeyugo tamani kamani twa meo tani kati manak de luta matna nuktel na lang meyugo ahano takwa kati majutik kai makpigak 1 meter ammalo 2 meter na hot tine okaranga ma okaw hekak tunga hangani tunik. When I mention, I just want to let you know that when I mention the page numbers are based on the side that appear, not at the bottom of the document on the iPad. Nuktong na lang may ko atawhang mo. Pekoy ibo nga ako tiko ang irakang naktavot. Takwa katimad judi kabo. Ilahi yo kaumang mga aperiwak tunga ilahi yo kap kumang mga Levi?
2: Kuyo namin, mamaya na ako ra kasing itigot na ilahi yo madlungap piyak at isang magalwak tugot ila Akbeni, sila toksa ko yung university, piyak, sa mga kakatood. Kasi yan, yun na rin nimikin na sa yun, vocational schools na piyak, toka ko ng mga tabo na, ila siya malunga, kasi nga tigo ko ng nakot, piyak ako ng nakot, tigo, kanay gani, tita ako nakayak sa matamatamunga, pidyo takaktunga, lumayo tigap doktor magkuktuin lukta magkuktuin na dyan ang mata amal loy magkuktuin dyan na dyan natin maana tamak ko nga tingo manakpal ang mechanics ning carpenters electricians furnace lagi yun ni makwa kaya walap sa miluta vocation of school tilugo church yami tamakoil niya ataw ni kung mata makatay man na pigiyak to kaon na kayak pat taman na pigiyak to tumat la taman na itimi apeksiyo na kayak na uta man na ang ikarap pat taman na isi magsaksya utaw naman kuyang namig
1: iya matna Levi. Tam na ti jak tawon vocational schools tamani kati matiluta pide kagon na galang na gupta in maka kati makan nilang na gupta iliyaw ti tulwak tabo ano ng ilak mat na libay kuno
3: I mat na ikiwota jin mat na ma ma David ayung ikuni piwak ti kangaluk ta question tema ape una ilakatak do gumad blugo in camera le gupta ilasi gumala gupta titik tong manga in camera mit ilisi mo kata gumana gupta ko siksa ka kibal ng minga aluta Dustin mula kok to bugalo Gabe did we give to Dustin already the in camera okay Dustin titik along magita kamagila gut matmalutig gut ilo ano kulok to in camera tumba pene kuma matna
1: Iya, mana kono tena kan monak dola galak opta iho magi yae ilagi yao katao nak pok katimatil luta tako piko yivo nga ako tiko ang ikakang nakat tiko kaya pigak tito mabaw kuno kaya tuglak Lauren ukalimak tulo ako na kunutan na piko yung mga ako. Magpigak 3 meter.
3: Imat na. Ano yung kak? Nunabot tungawik. Katimay itap ko katimay tilugi. Kaman ito kami nunabot. Taba ni August 25, 27 mo. Resolution RSB 260801. Nguna ako manuna. Mukok. Dan angek tu gak aku makati mana unak tu nuti gak tu kunu katui nak tu lakiok Lawrence tu kiyak tamna imai mat aku makati majit kimi golong maju makati mana unak imai lagli aku makati majit angek lutik makati mana unak tu mita bani makati mati lui makati majit August 25 and 26 27 mut 2026 ilaga kak pata ilaga kak pata Tidak aku mampu, kau yang me, mana?
1: Mana kau no? Apa kau tidak tahu apa? Kau hekak? Nyerak? Nama kau tu? Nama kau itu? Orang itu? Aku ibu ngah, kau hekak? Nukang nalang memeyuku, tu glano, katimat jodoh binang ni. Magpiyak 4 may piyak suni 10 meter tapo ko katimad jutivini akiyak reakak tukak pa kaya piyak titumabaw utak kagay na pala nga Takwa katima June 8 and 9, 2026. Ikalong nilak tugo. Oh, Lawrence, piyak tinakta, amma David, tuglak lunyo. Lawrence, ukalima ako na kung netan, napakuyivo nga ako magpiyak, 11 meter.
4: Honor, Mrs. President.
5: NTI. Incorporated Board of Directors meeting, Kamnit Dog Nunavut, August 25th, 27, 2026. Resolution number RSB 26-08-XX. Reviewed and approval of previous minutes. Moved by myself, Lawrence Utokayak, seconded by David Nibingalu. Whereas the Board of Directors reviewed the meeting's minutes held on June 8th and 9th, 2026. Now, therefore, it be resolved that the Board of Directors approves the minutes dated June 8 and 9, 2026, with corrections, if any.
1: Matna, apakati karakterak pa. Nerak, namakakto, namakangipo. Narangit to Pekoyevunga Kayohayok. Nuktang Nalang Mayugo, Pingayuan no Takwa, Hivuluk de Unikang Naktuk, Pilara Rilok Dominic, Tamana to Haga Pepuno Naksuni. Pa Engau, Vice President Motilugo, Angayaka Tungiliani in the Kaktilugo. Ukalak aulit katimati sa konek taka ukalang na kama.
2: Ito yung make up. Okay. Tana, ukal makapalit ilo tayo na kakasya ay tigot sa kaya nga ito. Unika nga ito nga. Tamalik sa batin na ulang nga kalwak kong iman. Na, namak. Tamalik nga ito nga sa tiyak at inyakul in the group put alena to manage to see ka so yak tan ten to talk put ya kun ng next gloria tema ulika ko le di lusit ping na nakita ko ta kun ng next ngayon ubalin ta panit ta panit ya magre kon sa wa eh ta pang nga ko kay presentation nga nakita ko ng lang mago magtiyaw ng next Exporta my page. Exporta my junior in Lapa. My man, remote carto. I return on my money. I think it's okay. Namak. They're going to make. Yeah, Gloria, be out on the series. Floor is yours.
1: Hey,
2: Matna,
1: Pa,
2: Covera, Larry, Tunga, Tunga,
1: Hivunang ne unikak tu luagama nerwak tau hawa dilunga nunabut tunga vikut angayok kangano tekani nerwak tau hala agama mengu dilugu menungwani
6: lakot sabiki saaktavut tekini laat nunabut tunga vikut katima dilugi katima yingin kamanito amin oyun namik
7: woke up one Sunday morning and didn't know what to do. I had some time to spare and I was feeling blue. Decided to pack up and go on a hunting trip. Cause I was so hungry for that fat caribou. And it's alright to shoot just one or two. I was feeling all blue with a dead caribou. Chopped up the pile of meat and put them in a pot. Added a pack of soup and put it on stove top. Let it boil for minutes and mix it a couple times. Until it is finished, then it is chomp chomp time and it's alright.

0: nuna pu mesi bolati ika doktor ini kaktu kapa matukaku nalu naik sila waktu lugu tau si hati gini mut uha hati gini ngah nukamat meligam nut aku $27 billion kaktu ni akit tu kaya ni kaktu ini kisah ni kan ada kiula waktu tema akik yang ni kaktu adil luangan ni. Tapi kalau waktu lagu si belut John May ini semalau dah hatu kuat aku makku nuna lecuan hati gigi hatta kuni tilugit karena tamilu nami nega jauh sengi lebal lek si mati lugit meligam ni ngatu sana ugai akit tu paling ni tilugit tapi mak akit tu paling jelas itu nak eli okey tak tu me
1: inu nilungnya uma nilungnya pilih bihang nilungnya nuna bu iluani akit waktu amma ikayuti kakannerni ihuma kakhaya khatu gununa miutam dogane tuni
0: government to kota ko $7.5 billion ni kinau jamne tonerne khatu kanai jaktinuna min rejau junulu attoktau ne khatu no akittu yatunu takota nune bager simuji di perdu hani gjani nating ojau law tumi ahak kape anak tuku tuminin tak kau nanung mut upat tahun nama ta ilai kakasi tak tu tu sak begelamun
2: kape anak cume acung nak tak harok pok nuni vagak semayon abvagak semayon ikper jengme nati ngoyarok tume ilagi ngoyar tak kau nanung mik upayak taru ilau rok tiluget abvok tilugi nuna reusila titengani Liana Barnabas dan abvagak semakatar rok tu
3: ikut takaru nasugi tilugu kibang suyak juklunga abuaya jin naklunga suri tananu kaga udlaksiu qibaqakku tunummu qibaqlunga tananarunanu aggiartu ubattinnu
2: toyullorautut tekane qanigiyanginniitut imeru qarnangittuunaqartaayami inuillu tekane avvoqtu qanigiyanginniilaartut tananu aggiuyartillugu adam macparut sapujina suriqtuvinita kuninga innungni qanigiyanginniittuni kiinarmi kiinarmutautu qateqarlunik sapujina sukluni
4: uvanni kiisigiartuarumma kapigiarlugu Senak putih nak tugu, abung rayau kekluni, rayau kena tuar semua. Asyia, uban nak kena rama, aitak tuar dunia yang sedap juga pintu nak aku.
2: Abang nak nuni bagang nak lu nuna bumi nuni nami tu nak lu aduk tak kateng nayar tilugu. Inuit ikai titau bivagi aksi makoyal ludik nak sak ludik lu anau majudik sari kayak tangini. Anak tu karang itu tamatuminga ammarutan nanok tu kudari lau tu ilai kak kasik tak tu CBC bivalayut ikbang jumme.
0: Taku kan ada misi kusyutin. Umiak juga itu lu angin nak pami taku nuna juga kajingan waktu minit ulu ni. Ilaking unit ini CCGS St. Louis tana pinaswa ko si ulaw tumi tako ako ikanganik nalaw na sige atok tutik tamak ko nga haulis ako tini atok tutik ang malunaw ko laki mga kanata may ukiw takto mukiling Captain Brian Briggs tayo masibulapat siya may katingan ukiw na kalaw
5: to it actually was
0: When a little of the lad, Taco, Tukushigami, how is a routing good? Taco, Kadil Long and Ilatun, Tama, look, below to meet at Chumunga, Amalu, Kane, Umerjo, me to no higher lally long to it, Amalu, Pimario Lortum, Tana Suli Ukurta to him in after November Muno. Amalu Haluni, Nuna Lipaja Kunukati, Maja Halamuni, Kaiti Chigatu, Maja Hotehatuni. Tak kuat tu sangat terlalu kimi mukai jauh jauh waktu minit apa ni pinacawa usir me. Tapi di Mayor Kimberly Smith nilai utah halau tu kat ima terlalu negar jauh le kimi. Tak kuat kimi waktu jui gok ada waktu me tici nilai utik amal ilin ni aksi macam lu tiki jauh jauh waktu tak ya hangi ma ikhalun ni.
6: Don't expect your child to go out and play and come home.
0: Kina tu na nere hot tangi tu hito nga ani nga lega ma mini uti lugo tay may tu ka hot tangi hangi chato. Smith uha kay kanila tu na luna si gunang itu goman na munut
6: kisilaw tumi pitok siman ng mga ubalo ni manik ng mga kasi ni nunakatimi ni kimingin ni tako at anak tumi huling ito pitok siman siya kataluting palisiko na kawri saktuit ang malunalo na siga suwarto kinamu kimi umanga ang malunalo ang umanga kimi
7: Koyan namin ikaw isa sa ayak sa utak tutamahan ka natin ng mit Tema sila lagay lang niya may lakit ng mga kanin niya siya ang mga tagli. Di ka nipiya kalung ay la kurajang mit unog alang na tigok. Una yung niya tamani 4 milo ni. Akago sa kina kumatakok una yung niya tamani 15 milo kumato ni. Talog 2 milo unog alang na tut una yung niya tamani 8 milo ni. Akago sa kina laurunik siya nigo blukot nuwilak palayo matok. Nigelo nigo 20, una yung ninga tamani 15 migo maso ni. Oksokto mili unno kalang na tugok, nigelo ni 20, una yung niya tamani 8 milo ni. Nuwilek palyeo mato ko akago ublogo mitagbiyo miksani, nigelo maso ni 20 mit, una yung ninga tamani 12 migo maso ni. Yakaluk tu charlit unno, alla lauro niksa nigo nuwilek palyeo na tuk unno, Bulan ni unwao, makutuin na relik. Nigelo ni gok 30, una yung ninga tamani 11 milo ni. Akago, nuwego mato ko, makutuin na relik. Nigelo ni 30 mit, kasi nigo sakigo ni oang nilego mato 30 mit. Una yung ninga tamani 13 milo mato ni. Koglok tolit unlog nuwego na akto gok, makutuin na relik. Bulan amma, kalutuin na relik. Nigelo ni gok 30, kasi ni gok unwao sakigo ni oang nilang natok 30 mit 50 mo katalo ni, nguna yung ninga tamani 6 milo ni. Akago nungi yung mato kok, makutuin na relik, oang nilang mato ni 30 mit 50 mo katalo ni, nguna yung ninga tamani 8 milo mato ni. Tigwa tako sila temin na yun na sriyaw ila, tikini pechang nyo ni punok, ama akago.